0: Radio Bad Bad Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, Osaka Battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radio Bagting.

0: Rádio Badbadim.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Badbading.
5: 3, 2, 1.
6: Listen up, y'all.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabulkada mayong buntag, ganin yung tanan na niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Mukabat sa 70 milyones ka pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa mga otoridad. Tol sa operasyon sa Barangay Liangan, Pico nga Lanao del Sur kagahapon sa kadlawon na Nunyo 15-2025. Nadakpan usab ang 15 ka mga individual samtang 5 ka minor de edad ang na-rescue. Upat pa ka mga suspect ang nakaikyas. Na-recover sa lugar ang 1,800 ka master cases sa illegal nga sigarilyo o usa ka M14 rifle. Nakakustudya na sa kapulisan ang nadakpang suspect samtang ang minor de edad di-turn over sa DSWD alang sa tukmang disposisyon. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding Baindi 9, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Southland Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southland Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Southland Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Radio magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bagi niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
8: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
12: PCC, taking the lead in providing quality education.
4: Radio Bagting.

0: Plus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahi si Gary, grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagpalit ni Dios sa
6: Target Line
5: Product Package, usa ka battle sa
6: Target Line
5: Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa
6: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radyo, radyo, magbating.

0: Nirto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar o Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kabalkada, anya na BBC Daklit Balita, alas 10. Ihatagan og pagpaklaro ng Agriculture Secretary Francis Cucho Laura Jr. nga gilusad na ang Animal Vaccine Development Program sa nasud nga nagtumo nga palambuon ang kaugalingong bakuna batok sa grabing sakit sa hayop. Gipunduhan ang programa og 140.9 million pesos sulod sa tulo ka tuig nga maoy mututok sa pagdevelop sa bakuna kontra African Swine Fever o foot and mouth disease. Tumong niini aron nga matabangan ang mga katawhan nga mabatukan ang maong balatian ilabi na sa mga mag-uuma. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting ni Shate Florence of FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
5: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan paguban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Podcast, a las 10 y media.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sa blimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakagawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Ting.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako has lang akong tinbuong pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko, pero usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag-Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Vision X!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daklit Balitang.
5: Kabagdi kabalkada anyana ang BBC Daklit Balita alas 11. Nagpahigayon og disaster relief operations ang Office of Civil Defense 9 sa Sarangani Province alang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog. Ang operasyon gihimo pinagi sa paghatod og tabang sa mga non-food items o generator set gikan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council paingon ngadto sa probinsya sa Sarangani. Ang humanitarian assistance ang gibiyahe gikan sa Pagadian og formal nga giturnover sa municipal grounds sa malapatan sa Sarangani aron suportaran ang padayon nga relief efforts alang sa mga komunidad nga napiktuhan sa linog. Ang dugang nga tabang o augmentation ang nagpakita sa padayon nga pagtinabangay ug paghiusa sa buhatan sa OCD sa nagkalain-laing rehiyon aron masiguro ang sayo nga paghatod og mga panag-unang tabang sa mga pamilya o komunidad nga napiktuhan sa nasangpit nga linog. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting, 17 Florence, FIMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang.

0: Taklos. Tanawa po ng Taklo, basin makaswerte mo.
1: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahayan. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahi si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, magkaangko na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudhudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yeah! Ayaw, banay ko ninyo. Ah, ang hudya ka sa kahanginan. Labi na gitong mga hangino nato, kargadog hangin nato ang mga listener. Oh, shout out dyan kaninyong tanan. Shout out sa atong mga nanay, mga tatay. Oh, nga, nagkasinabot sila nga mag-monitor sa Udyakas kahanginan. Pero nagyapoy, kuan mga kaudyaka, nagyapoy mga panahon nga mag-away ang magtiayon. Pero panahon sa itong programa ng Udyakas kahanginan, mag-uban, nabiyapot sila. Bahalang nag-kinidhatay, rabita. Pwede kinyo ipadangat ang inyuhang pa-joke time. Okay, atong programa muni lamas atong programa pod mga kaudyaka nga malingaw ta ba nga sa tibok adlaw nato nga trabaho naputay mga panahon nga mukatawa ta oy. Oh, kun dili kay kuan baka mga kaudyaka inaron nga mga panahon mo pay pagmata nimo. Pagmatas nga matuuran nga di gyud ay siya. O baka mga kaudyaka ting pangapi baka nimo ting pamahaw ting paniudto. O, itong panihapon, unsa mang galing oras ninyo diha, kay bisan unsa mang orasa ta ilabay. Aning programaha, aning hudyakas kahanginan. Shout out sa itong mga chikiting. O, nindot be kayo mga chikiting. Kita mga ginikanan, labi na gyud karon nga panahon, atong tagaag-proteksyon ang atong mga anak. O kita po, atong tagaag-proteksyon ang atong kaugalingon. Kay mag-unsa na lang mga kaudyakag magluya ta. Oh, muingon din ka, absent lang sa anak, absent lang, lisod man, saon man. Ba? Naningkamot ang mga ginikanan aron ma-provide ang atong pagkaon. Panginang lanon sa atong pamilya, muna siya nga deserve na sa ato ang mga anak nga ihatag po ng ilahang panginahang lanon. Dili ilang kagustuhan. Lahi man ang needs, lahi man ang wants. Diba? Ay! Oh, shout out po sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nana po ko'y ipaila-ila nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, diba? Ako na po nang ipaibalo sa inyo karon. Ah, pag-ampay mo kanunay sa inyo ang pagbiyahe diya mga kaudyaka, ha? Labi na gitong mga first time pa na minaw sa kuang programa, pag-ampingin yung dalunggan. Ah, mataha magunta mga kaudyaka ba nga first time pa makadungog sa itong programa unya mo ingon din nga makadaot manigdalunggan ng DJ han eh. Pasensya kayo kay kay bisan unsaon ninyo og timbang-timbang sa inyong radyo kung clear na gay nang tingog sa signal sa inyong radyo unya bati gyapon yung kadungog dili na gyud na sa radyo ha akoa na gyud ang tingog ha. Moragay makaya sa kong tingog mga kaudyaka. Mabito na ipagi na lang natong pangatawa para ingnon ba? Ah, basta kay ipadangat ninyo inyong pa-joke time mga kaudyakas itong numero 0997-765-9923. Oh, ang atuwa na yung mga... Oh, sa gusto mo gamit sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit magid na nato sa mga nagkadaiyang mga parmasya. Oh, pangutana na lang mo kay basinaapod na linya nato diri mga kaudyaka, ha? Na ay mga linyada direk makita nato ang mga listahan sa mga parmasya. Ang programa ang Hudyakas Kahanginan gimugna ni para sa mga tawong nga waylingaw. Unya namugna punis DJing hanginon. Asa may nindot nga sunata karon mga kaudyaka. Ubalik ra po si Lady Antonia.

0: Grabe, mga stiffings nanay tatay, ha? Bro, mag nag-disco niya silang balay. Ah, shoutout niya kaninyong tanan, mga kaudiaka, ha? Kumusta? Okay naman kayo pag-iay diya, mga kaudiaka. Basi na iniugot nga ugat, ha? Ayaw, bagayin mo ungot-ungot, just ugat. Ay mo kabalaka, kayo naman tayo Nerveflex capsule. O, saan siya kamatang sa kapsula nga makahatag sa inyo, mga kaudiaka. Og dako kayog tabang labi na gyud sa inyong mga kaugatan nga nangaungot nga binhod ba na imong kalawasan diha. Muna na akong giingon ang Nerveflex capsule. Nindot kining Nerveflex capsule mga kaigalaan. Katabi taw nga medyo hawoy, dali ra hawoyon ang lawas ba. Oh, niya. Tag 18 pesos per capsule ra ni siya. Kay daghan kay nangutan na lagi, kay daghan ba kay mga trabahante ga paminaw sa tong programa karon. Ting pahuway. Unya ang mga trabahante mga kaudyaka kay ting relax nila karon mga kaudyaka ba dai naka-realize sila nga isos na ra madening tambal sa akong pangluya sa akong lawas. Nerveflex capsule kuha ko kadungog aning Lady Antonia wagi ko kabalo. Aside sa Nerveflex capsule natay Verticure capsule. Kanifing Verticure capsule para ni sa mga tao nga naay kana bitawng sinyales sa vertigo. Ang uban kay wa kailaning vertigo. Kana bitay imong paglipong-lipong di mga kaudyaka. Mas insinyalis na nas vertigo aside sa wa kay kwarta nga nalipong. Kapit mo vertigo capsule makatabang sa pagkunod kahilo. Makatabang sa pagpaayos balanse sa inyong lawas. Makatabang sa pagkunod sa sintomas vertigo. Testing Verticure capsule, 18 pesos per capsule, ha? Kani akong gimension, mga produkto ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ay, ask lang unta ko ba? Shout out lang po, mag-order ko kay Loy na kay akong mama, magbawas tungod sa ingibati. O, akong gimension on niya, ha? Joella Tunlay, akong bana si Mendres Senior, siguradong nagpaminaw na yun to karun sa imong programa, Antonia. Ito, shoutout niya kanin yung tanan, mga kaudyaka. Ang kaning Verticure capsule, sama sa Nerveflex capsule, nga 18 pesos per capsule. Mauna siya, mga kaudyaka, mag-joke sa tabi. Kaya basin makaingon mo ba nga kuwan ba, kanya itong programa, permi na lang inani ba? Ay, shoutout po sa ito ang mga kaubanan nga kamulo o kaon diha. Hinahinay lang mo ha. Amping mo diya kanuna. Sa mga nagbantay karon sa ilahang mga establishmento, mga tindahan. Sa mga bagong mata pa karon. Ang uban kay papalakaw, ang uban papauli. Antonia, giblock tali ko sa uban DJ kay 1 month na wala na ako nadungog akong mga text. Beng, Purok 5, Kabog, Medina, Misamis, Oriental. Nawa, dyan ko'y labot anang giblock ka sa uban. Mga DJ kay ako, di man ko gapang black. Black eye noon, mang black eye ko. Ay, sorry. Bitaw, shoutout niya kaninyo, ha? Antonia, panghatag pog numero. O sa mga klaseng numero inyong kapangayoon? Kay di ko kahatag anang mga suerte sa uban pa. Kay kumuhatag ko, namundang ko sa akong pagka-DJ, magtaya na lang ko permi. Ay, mudato kong ako ara. Ay, anong manghatag pa man ko? Ayaw lagi ninyo i-base na inyong kinabuyan ang mga numero. Kaya kanang mga numero, number, gina siya. Antonia, oy shoutout nga pala sa itong mga PWDs. Kuya Jobert, mga visually impaired me from Cebu. Mag-joke sa itong mga kodyaka, Ben. Ala, daghan naghatag og joke mga kaudyaka, Siaro. Siaro, sa mga joke ani, way tarong ani nga joke mga kaudyaka ba? Mga kaudyaka, natay Memo Smart syrup sa inyong mga anak nga daghan kay pangutanas kinabuhi. Kabantay mo anang mga bata nga dagag pangutana, kusog kanang mga kusog kay mangutana ba? Mga bright ben ang bata ah. Oh, kanabi, masya din eh, curious guys kinabuhi mga kaudyaka, curious guys palibot. Tubaga na yung tarong ay nag-filosopo ng mga bata, mga kaudyaka, ha? Kung magtanong man sila. Oh, tudluan na ito, maayong nga impormasyon. O niya, masulod din na silang una-una, labi na bitang mo gamit mo o ipagamit ninyo inyong mga anak o Memo Smart Syrup. Nindot kay siya mga kaudyaka kay... Oh, dako siyang tabang kay nindot ang ilahang paguna-una. Oh, dali ra sila makakaton. Kanang di sila maglibog ba? Sa mga sugo nga imong ihatag. Ay mo kabalaka, pag Memo Smart ka, sirap na inyong mga anak, mga kadyaka. Kung gusto nyo suporta ng pagkat-on, pag-develop sa inyong mga anak, labi na gid ang ilahang pangutok, ipagamit og Memo Smart Syrup. Tagpila man na, ay sus, ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per botilya. Oh, nay nangutana na diri, Antonia, asa man mapalit ang Memo Smart Syrup? Naami diri sa Buanga, Sibugay. Oh, nga, sa Buanga, Sibugay. Kung naamu dyan sa Buog, na dyan sa Jimmy Pharmacy Branch, Rosello Pharmacy, May Pharmacy, Boteca, Duki, Buog. Oh, natay mga produkto diha sa Memo Smart Syrup po dahil. Oh, pinana siya mga kaudyaka. Kaning Memo Smart Syrup, maayo ang performance sa eskwelahan ang inyong mga anak. Kunya din imo ingnon imong anak og bugo. Oh, kay mo tubag bitaw na imong anak. Asam na ko maliwap. Ipa-Memo Smart Syrup na inyong anak mga kadyaka. Ha kay. Oh, wa be ka kabalo nga gapangandoy na masinador pohon. Oh, choke time. Gikan ni Ate Panins, Barangay San Miguel, Iligan City. Usa ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Naay magtiaw yon nga nag-away og soko kay iyang bana.
1: Bulayas ako diri ha. Wadyo kay hinungdan nga asawa ka. Ikapilata na kagitag, tagaag chance. Wadyo kay ayong asawaha ka. Layas ako diri. Ayaw! Ayaw ko biyahe! Dili! Manglayas na ko! Mulayas na ko! Banon ako tanan na itong anak ay wakay inungdan kapag asawa! Ayaw lang ikong biyahe!
0: Hilak in taong asawa.
1: Dini maayo! Mulayas na ko! Biyaan ka na mo mga bata! Bahala ka na sa imong life! Hoy! Ano mo layas makaubanan na nimo mga bata? Hoy, bisan pagpapilion ning mga bata, sa ako nimo uban, kay wa kay hinungdan nga inahan. Hoy, mas wa kay hinungdan. Ngano? Imo day na. Ako man ang mga anak. Di man ang imo. Way imo ana. Hoy!
2: Asa way to?
0: Naunsa naman igaaway na. Ayaw intawon mo gaway mga kaudyaka unya luoy kay mga bata mga damay intawon sa sitwasyon nga dapat unta maka-question ba puno mga bata. Moy na mga bata nga
1: di gini na mo sala bagi pagkatawo mo medire bang ano hoy ngano man mo
0: ba luoy ang mga bata bang naipit sa sitwasyon munang kung maistoryahan pas mga ginikanan. Muna'y giingon nga, istoryahe!
3: Ay, hindi na kailangan!
0: Adi na, undang na, kay nagdalugdog na. Sorry. Oga, syempre po, aside sa Memo Smart Syrup, natin Memo Smart Capsule. O kani, para ni sa tua, bahalag marong grammar, basta unhan kuninyog English. English, diha. So call ko oy I'm not care. Grabe karong grammar, I'm not care. Ay abi ninyo, ang kabright sa usa ka tawo dili sa kamaayo mo English. Sa una bubin akong pagtuo mga kaudyaka sa tinuod lang. Tabi taong college ko mga kaudyagi, bepo ko college gikag kinder, college ko dalgo oy. Nakoy classmate nga bright kay siya mo tubag og English. Oh, ikaw laka oy. Kabright ba ani oy? Dan iya pong igsuon bata pa kay may kay mo English. O sa tanan aspect sa iyang kinabuhi, bright siya. Bugin ang taong mga bright. O pero wapo ta ni ingon nga ni gipakatawo na ta ning kalibutan nga bugo ta. Lamo kay mga tao nga dili gyud ganahan pud og tuon. Dili pud ganahan correction. O sahay, kita man gud mga kaudyaka kung di ta ka mao magpa-correct sa ubang tao kay mura na tag-correct. Sakto ta pirmi sa tong panguna-una. Munang una-una na ito nga bright ta. Tagaan na itong higayon ang atong kaugalingon nga i-correct po sa ubang tao. Tagaan pong advices atong dawaton, atong mga sipiap. Gamit din mo og Memo Smart Capsule. Tinuod ka na. Kaya ang Memo Smart Capsule, mga kaudyaka, the best kaayo ni siya. Oh, sa mga tao bitaw nga luya ang memorya, gusto dili dali makalimot, gusto mga kaudyaka nga ma-maintain ang iyang pangunahuna, fresh pa sa iyang unahuna ug panumduman ang tanan. Ah. Oh, dakog tabang mga kaudyaka ang Memo Smart Capsule. Ang nakanindot po, nani siya mga ingredients nga samas gotokola, bacopa moneri, ginkgo biloba, omega 3 ug vitamins and taurin. Sigurado gyud mga kaudyaka nga gihatag gyud na nga gasa para mo bright pud in taon tas mga taong ga pabugo-bugo. Oy. Shoutout Joey Drosso, ingon man ni April Joy Bacolod. Mangutana unta akong asa magpalit ang tambal sa mata. Kanang nakasinati kang nagkahanap na imong pananaw, lisod na imong pagbasa. Kanang mga tao nga ang trabaho, gatubag cellphone, gatubag screen, gatubag og monitor. Agoy pag Nature's Gift Vision Pro Capsule mo mga kaudyaka. Unay usay ba nga haway kaya itong mata ba, kapoy kay pananaw ba? Ba? Oh, kani bitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule, tagpila, 18 pesos per capsule. Uy, proteksyonin na inyong mata, uy. Gamit mo Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kabalo ba mo nga puno ni sa essential vitamins, antioxidants, gipamili gyud ang mga kanang mga selected nutrients bitaw nga selected pa gipamili pa. Makatabang sa pagsuporta sa imong himsog nga pananaog magpakunod ka kapoy sa imong mata. Shoutout ya kanimo Antonia. Yaon tambal sa mata, kapila magtumars isa kaadlaw. Pangutana ro diya sa Kwan ATB Pharmacy, murag naman gibutang diya siguro kung pila ang pagtumars isa kaadlaw. Namang ginay, tanan mga kapsula or tanan mga tambal mga kaudyaka, namang ginay kuan. Mga indikasyon kung ikapila ikatumar, once in your lifetime raba, once in a blue moon. Ay haraban ni mo tumaron kung lingin ang bulan. Nakaindicate na na. Dapat mga kaudyaka, kabalo mo ana, kayo man ang tanawon. Oy, kani mo gamit ko ani be. Tanawon din nato. Drink once a day. Inyo din ang sundon, di mo patakaginom kay mo overdose, palang mo simba ko lang, matingala na lang kang nastutubo. Imbes giayo imong ugat, daganan nung kag ugat-ugat, kay nanubran mo ugat. Tanan mga produkto, nagi na indikasyon on saon pag-inom. Antonia, mauna Lady Antonia, para ma-bright ko, akong gihumol, akong legs, kung mag-study ko, ang ending, gibarikos na hinoon ko. Pertig yung sulura sa akong utok, ang usa ka libro nga gimemorize. Kisa ingon nga, ang imong tilo, ihumol kung mag-study ka. Naunsa naman noon ni si ate. Ang utok may atong tagaan, anong lapa-lapa naman na imong gibasa, di ha? Nara istoryas mga katigulangan mga kaudyaka nga kung mag-study ka, ihumol ni imong tail. Abinuang man siguro na, wako kabalo, ako ginan sa kong lula, anak. Lisod man kayo mag-endorse o produkto mga kaudyaka nga dili po siya kasaligan. Tistingin ninyo. Inom baka mo kaping Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kani biya, equivalent benis pamahaw. Nindot kini nga matang sa kape mga kaudyaka kay... makatabang ni sa inyo ha mga kaudyaka nga kana bitong energetic mo. Tungod kay taas ni siyag antioxidant, lami pagyud ang lasa, di na mo kailangan sugar ani kay stevia ang gigamit, di pagyud mo taas inyong blood sugar level. Inana siya mga kaudyaka ha, munang kani mga produkto at istingin ninyo gamit para maangkon po ninyo, para inyong ipanabi po sa inyong mga silingan, di kay mga mga chismis na inyong ipanabi. Tagpila ning kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nanindo trabaka ayo tag 35 per sachet. Napakit siya natural fiber mga kaudyaka nga tungod kay nasay psyllium husk bitaw. Nindot kay napa siya barley grass nga makatabang para nindot imong pag-endos. Mo endos siya. Ni endos siya dadto. Nakanindot kay mga kaudyaka ba nga hapsay ang imong pag-endos. Mo ba na siyang di ka endos mag-endoscope? Ay sabi, sayop man siguro ko. Para din yung endoscopy. Sa kuwan man yung endoscopy? Endoscopy. Sana man ang makabalo po tao eh. Kaya dita kabalos medical term. Ay para man din siya sa kuwan. To examine the upper gastrointestinal tract. isopagos, toma, oh, lagi. Oh, sakto di ay, oh. Kung di ka ka-indos, mag, na, may, na, magpa-indos coffee, hadlo kayo, ay. Munang pagkuan mo, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Grabe na, nagintanan mga produkto, mga kaudyaka. Ang kulang na lang yun, kay imong pag-avail. Yeah!

0: Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Gatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man ito ang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
1: Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
2: Rock Radio, Magbating

0: mo. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
2: Diyan na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas.

0: Hey, who's the man? O gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Testimonya. Oh, oh. Kasinatilat.
3: Uy, baya, limon na ay straight na mga pirmi kang magkarni. O sang adlaw, sinog bang baboy? Gapon, ninat ang baka. Uy, gaong sit isda gulay na ibibi. Ayaw anang humba kay bahay blood ka na. Ah, traidoro ba ng sakita? Taghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
4: Mahay blood yun yung noon ko, kundi kunin mo pa kanunay ng humba. Oh, galit mang nang huota nga kong tagkogo.
3: Uy, ay, ngano ka?
4: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Mag-lisipas pag-inahaw.
3: Uy, unsa? Day! Day, baby!
5: Suhay ini nga akong dipalit nga herbal ma.
3: Oy, usa man na.
5: Matud sa akong makauban sa trabaho nga tumar og paragis bilabila herbal capsule katuluso sa kaadlaw.
6: Mao ba?
5: Og aplasa nato og paragis bilabila herbal oil ang imong kalawasan ma.
3: Mayo kahana na.
5: Suwayan nato pa kay daghan ang makapamatuod sa kaepektibo ini.
3: Milagro!
4: Husto mo. Milagro. 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila herbal capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
3: Praise the Lord.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulog ka bottle sa Target Line. Power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

alas 12:56 na oras na para mabaybay tayo sa itong programang Kalandrakan. Ako ba si Intay? Kero tayo. Dito rin sa 106.3 Bell FM. And of course, sa itong mga kabilkadas, nagkakaisalamat sa iyo pag-uban all the way from 11 hangtod alauna ang tekna sa hapon. Here we're gonna leave you. Alas sa itong mga naminaw din nagkaroon, Apaya cover. Ayan. So thank you. Kaayos na nito ang mga naminaw hangtod ug mapuhon. Same time lang yata ang programa. Alas 11 buntag. Daman alauna ang tekna sa hapon.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan, aniyan ng BBC Daglit Balitang.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asal sa bukat, na, dahil palingki.
3: Agri na, palingki.
2: Oo, maligi ako diha.
3: Ano nga palingki, ano mulay?
2: Mais. Pickle.
3: Yung kung bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimulya sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
2: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan.
3: Siya pangalan na pala?
2: Soledad Rodriguez. Madaom. Dagong.
1: Husa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: Radio Magbating.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang king salamat. Gadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.

0: 九万万定定。
1: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay. Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
2: Kumusta mong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw, og welcome sa itong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Tutoki lang, di ba, dagaton ka. Naot pa untang ang tanan, okay lang? Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo kaayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si Lulo, si Lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kuto-kuto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid, mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dili daling hilantan, subawan, ubhon, o uban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato ning balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Napuno sa mga talinghaga ang kalibutan. Ang kalibog sa hunahuna dili na gani masamtan. Kay nagpasulabi ang kahadlok sa mga butang ato apa sa unahan. Gumikan sa panahon nga lisod na kay tungkaron og dili na masamtan. Nagtakilid karon ang atong kalibutan. Tungod kay giputos naman kini sa ngilad ng mga binuhatan og kahilayan. Nagpalabi ang kamapasagaron og kauwag sa katawhan. Mo'y hinungdan sa kapait karon sa atong nahiagon. Mga bisag ting init, muhilak kayod ang kalangitan. Huwag kay gisakitan sa nahitabo karon sa atong kalibutan. Pidaghan ang mga taong abusado og daotan. Mahinungdan nga sa matag karon og unya. Hugasan kini sa mga katalangan. Ang silot gikan sa kahitasan dili na gayod mapugnan. Kay nadaot na pag-ayo ang atong kinaiyahan. Ato pa bang paabuton nga mga hurot kitang tanan ay kita makaamgo sa sayop natong binuhatan. Pagkatamis unta puy-an sa atong kalibutan, kaya ang tanang mga maayong butang gihatag ban sa atong langit nung amahan. Subo lang palandungon nga ato kining gibinuangan. Di pa namas tamasang aron lang matuman ang tawhanong panginahanglan. Sakit man kumawa na kita ibabaw ning kalibutan. Dinato kalimtan ang tanang butang lumalabay lamang. Sama sa gibugna tang kalingawan sa unahan ang sakalit lang mga wagtan. Kitang tanan paduhong man sa mamingaw nato nga lunganan. Kalibutan ang title niya itong maong balak. Ato itong patabanan og awit ni Sharon Cunita. Mahal kita, mahal mo siya. Mahal niya ay iba. Ayay. Pak ganern.

0: Diba? Alang to kanin yung tanan, mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Sumsama kalibog ba ni? Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba pa ita. Rambol man. Lisod ni Bagdukan kay Rambol. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Ginoo ko Lord, daba. Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digpaminaw. Batanon pa kagtingog siya ng kunita atong kantaha ba? Walagwa pa siya muagis mga kamot siguro ato ni... Kuan, kinini ang sanay ang uyab ka rin? Ha? Si Gabby Concepcion, no? Pero murag miagin po niya sa kamot ni Robin Padilla, no? Sa kamot ni Rino Tagibulusan, wag isa kaagi. Atod kaninyo sa Huander Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya niya imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Huander Herbal Oil, ang haplas, nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa, o, niya ay kuhan, ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Huander Herbal Oil.
1: Unsa kanindot ang Huander Herbal Oil sa imong paggamit?
2: Ang Huander Herbal Oil, sir. Wapo ko sa gamiton sir, pang haplas ba? Ilabi na ako nga ako, sinso operator, kinama ko yung sinso. Hindi, uli na ako, mga haplas na ikuha na, baka buntag sir, wala naging pamaol ako, pati yun na sir.
1: Why?
2: Ito kaya sir yung produkto sir.
1: Wagi pamaol?
2: Wala pamaol sir, kay kanang usay ang sinso operator, di ba mali kayan, init, ulan, asa kamasapnan.
1: So kadaadlaw ka? Gagamit aning Huanderbal Oil?
2: Oh, kadaadlaw. Hindi kaya sir, bukuan ba, buknao niya, kanang... Ingon lagi nga, dili ka mani mahog masikiton. Isang lakas yung kwarto. Kana basta kayo nindot yun, sir. Wag yun kapareha, sir.
1: Okay. Sige, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan?
2: Si Dudong Sabalia Kabigon, sir. Dili sa kinawili po na bukinon.
0: Anang atong Huander Herbal Oil, ha? Tibo ba ginaka ng Huander Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Huander Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Huander Animal Vita. Paminawa, o, testimonya sa nagamit sa produktong Huander Animal Vita.
3: Hello, Kinsane!
4: Analo.
3: Ginuyuran, Valencia. Okay. Unsay problema sa baka nga nagpalit mong Animal Vita nga inyong gigamitan?
4: Kaya magkayo siya gakaon. Tapos, kanang magsigibitor siya o kanang basa iyang hugaw. Diha sa kanang unsay ginang tindahan diri sa Valencia. Kainam siya yabin. Gisagol sa tubig. Tapos, natingaw nga niya. Kanang... pagkaugma gidayan niya, kusog na gitiit mo kaon. Tapos ganado na siya maglihok, wala na siya kirubog. Tambok na gitkaayo siya kuya ay party na Jordan. Kanang ganahan na kayo siya magganang kaon. Tapos okay na kaayo siya kay kong idaro, mulubog ito siya. Tapos karon lili. Ang kuhan kuya, ang amo ang baboy.
3: Ah.
4: Kay sa una sad, ang amo apong baboy, mura po kamong baka, dili kay gakaon ba. Tapos ang
3: dayon.
4: Kung kanong tayo sa kagamitan ni mo Animal Vita na nga tong baboy. Mo tong gigamitan nila. Okay raman. Sa tulo ka bulan, nahali na siya. Ang ako ang ika-istorya nga magsulay na sila para pareha sa amuan nakabaton sila og maayo nga kita. Dayon, pambuksad ang ilahang mga hayutan layo sa mga sakit.
0: Kunana kanindot ang produkto nga Huander Animal Vita. Huander ba na ba plus? May punis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Huander ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Huander ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, o, testimonya na gamit sa produkto Huander ba na ba plus?
5: Retrato sinya, sa Tiguma, Pagadian City. Katong ilang tan ko, ini kay ko, din sige ko, inom mong tubig. Din. Gusto ko mangingi, dili may noon mo gawas. Muna masiguro na inibara sa ako ang pantog. Kadungaw ka ning Wonder ba na ba? So, akong isulayag. Ako na matigdan nga, epektibo d'yo kayo. Ang Wonder ba na ba? Kaya pag pangingi na ko, ning busaga ka akong di. So, epektibo d'yo kayo ang Wonder ba na ba? Kaya nawala d'yo ang ako ang libate sa akong labas.
0: Mga pinalanggang tigpaminaw, no, kanang Huander ba na ba plus? Garay ko sa Trinto Agusan del Norte si Romeo Bahaw, nagpagaray si Floriana Dakis taga Banay-Banay. Garay na ko ako mga anak silang Ivy Ladra, Tata Sahunea. Sa Auring Pasaul, nagpagaray si Agnes Sibud nga taga Aroman. Shout out ko din sa New Leon sa Candulada Family, Kaminsi Family. Salamat po. Garay ko ako mama ug sa akong papa from Amay, Manabilang. Garay ko sa Latimbang Family, si Ana Latimbang na ini sa Marilog District, Davao City. Tig paminawan mi sa imong program. Garay ko tanan lumulupyo ni Prok Marang or Hua Singaw, nagpagaray si Antonio or Buda diri sa Usua. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao kanang taman sa 1 year old. Vitron drops ang atong gamiton ana. Para nga maing tulog unya dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy pod, no? Paimnay mo nga anak og Vitron drops para ligo nang imong system maing matulog unya may pung mututoy.
6: Ma'am, unsa man day mo experience ani atong Vitron drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
7: Wala, ma'am.
6: Pilay edad, ma'am?
7: 4 months.
6: 4 months. Oh, unsa may unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
7: Mahal ka siya, ma'am. Nang pamiro ka lang ng inong mami naman di ang katulog. Ngayon, sa iyang pagtutoy. Ngayon, na ako po siyang nakuha nang sa iyang sakit nga katulitang kalibanga.
6: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal na imuhang 4 months old, ma'am?
7: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapa siya 1 month.
6: Then, Vitron drops imuhang gipainom sa iya, ha?
7: Oo, ma'am. No, hantod sa rin, ma'am. Mawa dito akong gimintin.
6: Okay. So, daghan kayong salamat, ma'am. Unsa kayo yung pangalan?
7: Regina Kagaanan.
6: Taga-asa?
7: North Mapang, Puro Patro.
6: Okay. Daghang salamat, ma'am. O God bless you.
0: Unana, kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup, nindot po ni para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka kay tulog, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
1: Datong pangalan?
8: Si Mirigin Bautista, taga Manukan sa Bungad Norte. Sa Vitron syrup, ako pong anak. Ako pong sa Gimintinan ko siya tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo na presyo ko tayo. Nanon yung bataani, tayo mo nang isakang bisagunsa, tayo magkaugtutan. Tayo pa, tayo isang kaon. Dito sa mukuan siya, tayo gusto niya. Biskuit lang, gatas na yung taunin.
1: Mm-hmm.
8: Isang kaon tayo, way gana. Mag-tryan ko sa Vitron syrup. Karon okay na yung panglawas din. Makaon na pizza, nagbili na po tayo pareso na ikain naon kayo.
1: Paspas na siya makaon.
8: Then, de ang bata po, okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, etanan.
0: Ingon na na, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamayang kasikas. Kuhan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaong, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog pati pa ita bigina. Mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dili daling magbalitian. Vitron tablet.
9: Si Maribik Ligan sa Tanggob. Oh, nakatulog na ko.
1: Nakatulog na ka sa una dahil di ka katulog.
9: Oh, dili ko katulog bago mag-upira sa tutoy.
1: Ah, bago ka giupirahan?
9: Oh, atong January dayon, ikaduhang upira na ko atong May.
1: Mhm.
9: Dayon dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay sakit.
1: Onya, pag-take ni buwan ng Vitron tablet.
9: Lingkwan na ako ang tulog. Oh, nakatulog na ko.
0: Unana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Garay ko kay Bibs og Ili Cervantes, Tidi og Los Martinez sa Island Garden City of Sama. Kay Ariel Bintazar, Sambuanga City, kay Norman Silisana. Salamat sa pagbasa gikan ni Rose. Greet ko ni Gaspar Ramon nga taga Tugaya from JC Sukong taga Porok Tres Kalimunda, Sugod, Valencia. Malugog, shout out Kuya Cards sa kong bangon, si Milay. Kanara Kuya, salamat si Kathy Agony. Pahudjaka, uy pahudjaka naman eh. Pag-aray lang ako ang Tautuan family. Makaya family, Kaino family, Aldamar family, Cantero family. Pag-aray po na ako silang mamang Bilma, papang Dudoy, Dadoy Gunggong Upaw, EJ na pag-aray, Jima Makaya, Tautuan ng Uwayanon, Ganatan, salamat sa pagbasa. Ang Wonder Cardio Care ha, kaya ito mga kaigsuunan, bidarong panahuna. Kadaghan pa kaigbalatian, right? No, nagkang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan, ng mga high blaron, lapas na ganinag mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? Ah, 150 over 90, ano, masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na biyana, no? Kinahanglan na mo ang nag-Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care gitong kinahanglan nun, no? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Okay, di ganit normal, mutaas na, mastroka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagina kanang sakit bitaw nga kwan kanang high blood traidor ay kupiansa na kay traidor. Testing is way gamita ang atoang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpam. Nindot biagil kay nang Wonder Cardio Care proven and tested na gina. Katupong mga almoranason no kay sakit ba ginang almoranas no niya ay mga tao nga naa na di lang gyud ganahan mo tug-an kay lain mapugay na una-unaon ng sakita gud ng almoranas gud no. Na koy mga kailangan ay mga almoranas di po ba nang ipanabi gid po nimo na kay almoranas ang maayong buhaton magpalit lang ka og Wonder Himo Aid. Pwede ra gid na no. Naman tay mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Adto mo didto. Oh, ina nga papalitan mi og Wonder Himo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas pero grabe na gyud kayo subject for operation na di na lang pud ta magatik-atik anak kay mga food supplement rabi nato mga produkto no pero kung nag-start pa lang gamay pa lang ana mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra no inana lang ba nga mga pagbati ba so pwede ra gyud ka ana mag-inom og Wonder Himo Aid may nang magklaro hay ta Wonder Himo Aid una imong imnon. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha giingnan na ka nga di na ka mangapi imo na hinungdan magpalpitit ka o giingnan ka na oh ya giingnan po kay nagpangapi kay mo na hinungdan mitaas na imong sugar giingnan ka na di ba mo na mga kwan inang kayo nagpangapi kay kanang imong kapi mo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kaya hyper ka, na hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginan ka na, nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis o kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman, ang gigamit pagpatamis stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman, herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka-hyper acidity nganuman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee, dayon katupong ato ang mga kaigsuunan nga sige lang taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga? Kana bitaw naka sa field bitaw? Kuna ka sa field field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga, Wonder C+. Kompleto ra ba na ron? Okay, na may drafts, naabot naman, so kompleto na. O, kung bata nga bago na tao, taman 1-year-old, imong paimnon og Wonder C+, datay drafts. Pero kanang imong anak, nga doha katuig, tamag 12 anyos, paimnon imo og Wonder C+, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag maunay atong ikinahanglan, natay Wonder C+, nga kapsul. Maunay ginainom nako. Ako gainom ko ng Wonder C+, na kapsul kay usay, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, unya, napunta na kang ginatrabaho, usay, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Unang kinahanglan kita ng Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Maunay atong ginagamit, ng Wonder C+. Maunay ato ang gamiton. So para sa bata nga, Mo'y pagkatao taman 1 year old, natay 100 C-plus nga drops. Para sa mga bata nga 2 katuig taman og 12 anyos, natay 100 C-plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay 100 C-plus nga kapsul. O kompleto, di ba? Sa mga imong problema hon na lang, kompleto naman na. Wala naman kay angay yung problema hon. Shout out, tanan na minaw kanimo sa kahanginan karon labi na sa akong bana, sa akong mga ginikanan, mga anak o mga igsoon. Salamat Kuya Carl, si Juliet Calagni sa Barangay Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Karay ko akong mama, naminaw ni mo karon. Shout out ni Ekos Tanang, naminaw karon Kuya Carl from Cristel Fee ng Bagong Bayan, Kadingilan, Bukidnon. Pag-aray na ko ang pamilyang si Roy, akong anak nga si Jerilito si Roy. Pag-aray ang mama si Jeremy si Roy ng Nalapaan Pikit is GA Barb. Amo napitan ni. Kuya Carl, greet na ako si Jaime Isay Curry Jury from Rex. Barcelona, Dapitan City. Salamat kayo ni mo, Kuya Carl. Thank you so much. Atong hatagag pagtagan ning entry sa balak, pinada ni Altea Wadi Piradilio. Taga Tablon, ding Kilaan, Iligan City. Ato ning hatagag pagtagan ng balak, Mia og Myrto. Sa usa ka gamay nga baryo nga Hilom kong gabi eh. Ito nagpuyo silang Mia og Myrto nga suod sukad pagkabata pagyod tinuod gayon. Sa ilang mga pahiyom, gitago ang kakapoy sa kinabuhi. Ibisag nagkatawa, daghandi sila gianto sa suod sa dughan nga hilom. Myrto ay wa nagyod ko'y gana. Mingon si Mia luyag tingog nao nga kapoy na. Kapoy na sigig laban sa kalibutan. Murag kada adlaw puno na lang sa kasakitan. Nganong hilo man kakaron Mia, nangutana si Myrto samtang nagtanaw niya. Murag imong pahiyom wala na nibalik. Nasauna pirmi kusog ug malipayon kaayo tanaw. Nahinumdum pagkatong bata pata. Oy kwarta pero pirmi tang katawa. Amunit ragmangga dayon dagan dayon. Murag ang kalipay sa una walay katapusan. Pankaroon lahi na ang dagan sa panahon. Nagang problema, maong pirmi naglibog ang unahona. Na ay pamilya, kinahanglang tabangan. Bisag kaugalingon o sahay, di na masabta. Myrto, unsaon man pagbangon. Kadagabi, sige na lang kong hilak sa kwarto. Murag tanan akong damgo nagkalayo. Ako na lang o sa pirmi sa iksina nagtago. Ipahiyom si Myrto, bisag ikapoy usap. Kabalo siyang pareho na silang gikapoy sa kalibutan. Mia, di man pirmi kusog ang tao, panimportante bisag kapoy mudayon gihapon. Kaya ang kinabuhi dili puro kalipay, na ikagabihon nga puno sa kasakit o kahadlok o sahay. Pagsama sa adlaw nga musubang matagbuntag, ang paglao mubalik bisag unsa kasakit sa kagahapon. Entry ni Mia og Myrto. Altea Wadi Piradilio ang kapada taga Tablon ding Kilaan, Iligan City. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang kanin yung tanan to.
1: Karilit ba itong kanta? Anto na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan.
0: Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao! Radio
2: Magbang King King. Oras, alas dos. Radio Magbang King King. Oras, hatod ni City Council.

0: Culture kun DA isip kabahin sa padayon nga suporta sa gobyerno aron matabangan og mapalig-on ang panginabuhian sa mga mag-uuma sa maong lungsod. Inyong nabati ang daklit balita alas dos. Ako si Bagting Bayindin Webe, Chiril Unyotli Razan. Daghang salamat og mayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radio Magbating. D Lotto at 3D Lotto Games. Sa mga first-time players, 3 times daily kung magpapremyo ang 2D Lotto and 3D Lotto. At sa halagang 10 piso per combination, bukod sa may chance kayong manalo ng libo-libong papremyo, katuwang na rin namin kayo sa aming charity works. Kaya naman, ihanda na ang nabiling tickets for our 2pm draw at tumutok na sa IBC 13, DATV at sa mga ating live streaming channels. At para simulan ang game time this afternoon, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO. Present din ang masisipag na representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. At bago ang karambola ng mga numero, silipin muna natin ang mga naging paghahanda bago ang live lotto draws.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Kaninong 2 at 3 numbers kaya ang mananalo ngayong hapon? Alamin na natin, let's play your favorite lotto games!

0: Lotto players, get ready with your three numbers. 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match yan sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-Rambolito system play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. To all of our game players, let us play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 9. For the second number, we have 8. And the third number is 7. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 9, 8, and 7 in exact order. Congratulations to all the winners.
1: Radio Magbating. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Reagan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud, ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan jud ko o ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang unto, inom na po ko. 3 times ini, kapi jud ko na. Paragis gila-gila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Rag, rag, radio, magbating, ting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: More dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos naglighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang puntiya.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
9: Mm-hmm.
8: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwas niya, nakakaginawa, Kuya Boy.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki. Maligya ko diha.
6: Ano nga maligya, ano mulay?
5: Mais.
6: Yung ako bawal mo sa kanay sa naminaw karon na sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
5: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon yung kakapoy ma. Mga ganyan yung pilipin na kapalitan.
6: Siya pangalaman ko na?
5: Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
6: Kaleida.
5: 24.
4: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tangak magugko sa andanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
7: Kabagting o gabalkada, maayong hapon kaninyong tanan. Ania ng BBC Daklit Balita alas 3. 40 ka mga senior citizens sa Zamboanga City ang misalmot sa duha ka adlaw nga pagbansay sa digital literacy o cybersecurity. Nakipaygayon sa DICT 9, Basulta o United States.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Ito, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ni ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa Mexico ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata. Na ako nanguma. Kanang gigan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makabuha man yun ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabagdig kabalkada, ani-ana ang BBC Daklit Balita alas 4. Isip pakigiusa sa pagsaulog sa World Environment Day o Philippine Environment Month o suporta sa pagpatuman sa Adapt and Estero Program, malampusan ng ipahigayon sa lokal nga pagamhana sa Dipulog, Zamboanga del Norte ang usa cleanup drive. Pinaagi kini sa City Environment and Natural Resources Office City Enro, kabag ang PEMO Environment Management Bureau 9 o mga partisipante gikan sa mga barangay nga nagpahigayon o pagpanlimpyo sa mga kasubaan sa pa o estero sa nasangpit nga syudad. Ang nasangpit nga aktibidad tumo nga iduso ang pag-atiman sa kinaiyahan o pagmintinar sa kalimpyo sa katubigan sa maong nga syudad. Pagpamatuod usab sa nasangpit nga aktibidad ang hiniusa nga paglihok sa gobyerno, mga ahensya o komunidad nga nagtumo nga subling may pakita ang kamahinungdanon sa kahiusahan sa pagprotekta sa kinaiyahan. Ang maong inisyatiba ang naghatag og dakong pagtagad sa kamahinungdanon sa regular nga pagpanlimpyo sa mga estero o ingon man sa kasubaan aron malikayan ang pollution o makunhoran ang kapiligro sa pagbaha o ingon man magpabilin nga limpyo ang lokal nga ekosistem o ang kinaiyahan. BBC Daklit Balita alas 4 o kasibagting 17 Florence sa FEMA maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
2: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag permintig kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sidpanyawan capsule. Ay karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang sidpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Radio Magbating King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Sampol Plus Gold.
3: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sampol Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sampol Plus Gold.
2: Sampol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sampol Plus Gold.
4: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: And we are back, Luzon, Visayas, and Mindanao! Kaninang 2 PM draw, naipamigay na ang unang bugso ng papremyo. Pero hindi pa tapos ang cash siyahan. It's a winning Tuesday, June 16, 2026. At dahil alas 5 na, you know the drill. Oras na para sa panibagong round ng swerteng hatid ng 2D Lotto and 3D Lotto Games. Kaya naman ihanda na ang lucky tickets dahil baka ito na ang pagkakataon ninyong humakot ng lead.

0: ug karon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Nangalarag nga mga dahon.
1: Nag-official masman ka. Nisure ka na ingon ana ang imong itsura?
2: Kining ngano? Nay magbuot?
1: Wapo ko magkakitang tao. Karon nga misuroy nga may facial mask. Tugani ko diin kagikan ug nag-unsa ka dito.
2: Hey! I'm bored housewife. Nangita ara ko glingaw. Ni Soroy, bisan asara aron lang ko malingaw with my friends. Nga pariyasad na ako. Patignaw. Satisfied?
1: Nga anong nag-facial mask naman ka? Nga kakuyog raman ay kagparihas ni Mugnaw.
2: Kuan, kining diha naman good ko sa kutsing nag-facial mask kay abog ayo ang gawas nang limpyo ko sa akong naong. Unya, human nag-facial mask.
1: Mao ba? Kinahalan pa dahil nalimpyohan ang naong ni mo?
2: Ipalagot ko ni mo.
1: Oh, okay, sige, mapahuway na. Hindi na kumukaon ni Ayalay.
3: Oh, sige dong.
2: Tanawar ko di Aya. Igo lang kong gipalagot. Unya, si Bat.
4: Ay, agay. Nagurog yun ko ni mo, eh. Mabuang kong hinuwat ni mo. Ano na dugay ka?
2: Iyaya, nalangay ko kay maluoy makubian iyang mama. Nagtanaw pa ko sa nurse. Giilisan iyang mama.
4: Ngano na ko maman si Aim?
2: Nakaila ka si iyang mama, Yaya?
4: Ha?
2: Ngano nakaila ka si iyang mama, Yaya?
4: Kuan, nakabati ko nga, makausab ba? Nga naghiskot si Lolo Nemo o si Sir Jane. Aim, Emily, muna yung sa iyang asawa.
2: Okay. Kausa nakahiskot siya bahin sa iyang mama. Nangutana kung gusto ba ko nga ipaila-ila ni Ini. Pero wa ko masugot.
4: Tingali kay, di pamansad mo suod.
2: Tingali sad. Pero isip si Miss Waitress, nakaila noon ko sa iyang mama.
4: Kumusta naman ka si Aim? Si Ma'am Emily.
2: Luoy kaayo, Yaya. Siyang mata lang siya magkisulti ni mo. Mag-communicate. Usa ka pamilok? No. Duha ka pamilok? Yes.
4: Unsa din nahitabo niya?
2: Yaya, uagyod ko'y makapangutan-an. Kay tanan, zip ang mouth. Wagyod. Naka-zipper ang tanang ba-ba. Pero, basin madugay ko dito, makakuha na kong information.
4: Si Jane?
2: Wan ako siya makita, Yaya. Kay salain bay man si Mrs. M. Wa man siya gibutang sa mansion.
4: Aha? Ano man?
2: Wa pa ko masayod, Yaya. Wagyod ko mahibaw nga no.
5: Kumusta ka na?
6: Okay lang. Nagatod ka na sa buong mga buwak, no?
5: Ang iyong sugo, magpa-deliver o buwak kada adlaw. Pero kini, lahi na ni. Nakahuna ako na lang kung ako'y mudani mo dire para malahisat ba?
6: So, di lang ka executive secretary niya. Pwede sad ka mamahimong delivery boy.
5: Ang tinawag bitaw, gusto nung kumuduaw ni mo. Aron masayod ko si mong kahimtang.
6: Ikaw? Mabalaka gid ka na ko?
5: Kanunay ko mabalaka ni mo, Ven.
6: Nahilom na malagi ka. May problema ka o di kapoy lang ka? Saltihi ko. Di kay ikaw lang ang kanunay nga nagunauna na ako.
5: Gusto lang ko mukhaon sa gawas. Ikutom ko. Pwede bang kuyugan ko ni mo?
6: Kanarada yung imong gusto,
5: oh. Sige na, pag-ilis na. Mungaon sa gawas. By the way, asa ba is mama ni mo?
6: As usual, tuwa sa iyang mga amiga, Madjong, o may hapiton sad ko na to siya.
5: Wala kayo siya magkasino?
6: Panagsa na lang.
5: Ah, mo ba? Kumusta yung trabaho?
6: Naguwat na lang ko og interview.
5: Ah, sige. I-try na ko follow up. Basig, matabangan ta ka.
6: Okay. Thank you. Nagkinahanglan ko kay kong trabaho. Kinahanglan nga, may career ko. Aron usab, angayan ko sa gugma og atensyon, Eric.
5: Oh.

0: ma'am. Ingon ang imong private nurse, uwa ka ni kaon. Gusto ka, ako'y mohungit ni mo? Napilok siya kausa. Ay, no, so... di sad ka gusto nga ako? Basi nabaguhan ka na ako. Ako di ay si Maybelline. Wa na, nagsika lang yung mata, nagtutok sa kisami. Si Eric, imong gipangita? Namilok siya kaduha. Okay, yes. Busy to siya. Pero akong sultihan nga, duawon ka kanunay. Aron mo gana kagkaon. Namilok siya kaduha. Yes, okay. Ganahan ka nga, sultihan ako si Eric nga, muduaw permi? Ayaw ka bala ka. Kanunay man may magkita. Pero kinahanglan nga mukaon ka. Kay kundi ka mukaon, di nakusultihan si Eric nga gusto kang makita si kanunay. Mukaon ka? Namilok siya kaduha. So yes, okay? Mula ka ko kadiyot, magkuha ko pagkaon o ako mismo ang mungit ni mo, okay?
1: Mahimo ba? Dili ka mo anhi sa mansyon o sa akong opisina kung kanusa ni mo gusto.
2: Kinsa may imong gikahadlukan. Wa ni mo gibutang si M. Dinhi. Layo kay siya. Di siya makadungog.
1: Bisa na. Di ko gusto nga may makita ni mo dinhi.
2: Di man ta ko mo anhi ba? Saon? Nauwahin na sad ng imong sustinto na ako. Maong maningil ko.
1: Dili, di ka asawa, Tuna.
2: Di na.

Oops, ayog tingog. Nasayod ko nga kaila ka na ako. Pero ayaw ko pasudla. Di ko musud. Oops, ayaw pagreklamo. Tumana akong gusto. Sige, kana... Sige na, isarang gate. Eksaba ni Lolo nga ni Aniko. Mabalik ra ko kung waan ay mga tao nga nagsunod na ako. Sige na, isara na ang gate. Ay, kani kay... Nakabantay ang driver nga may nagsunod na mo. Hi, Eric. Jay, tigyod mo professional nga mga detective. Booking dayon mo. Ay, mulakaw na lang ko. Pagwas ng village. Mayo na lang nag-uniform gyud ko caregiver. Di halata nga ako ang apo ni Biting. Nga naman ka ang gisundan ko nila? Nga naman ka ha?

Higpit sa panahon karon, bawal gyud ang magkasakit. Ang produkto sa said marketing, tatakining magaling. Panyawan Herbal Capsule with Garlic, gigama sa said marketing incorporated. Kini si Ate Press.

0: na ba'y laing gilubong?
1: Ah, kinsa may ilubong, nakaila man to na to ang tanang tao din eh. E posible kung dili ta may bawa kung doon na ba'y namatay. Kadiyot, ma'am. Liliun ako kung hain ang murag doon ay nagpanday.
0: Ha? Oh, wala. Ma'am, ma'am Esper, murag, murag ang nitso man na kininyo rita Fanny ka nagipanday.
2: Oh, sa'y nitso ni Fanny? Makita din naman mo. Dali, dali, dali, dali.
0: Tanawa, tanawa. Na ay tao sa lubong ninyo rita Fanny. Ug, murag itiltil ang nitso.
3: Unsa?

0: Higahigig ayo. Sige, tagay nga akong kamot. Pagsigig hapak. Pero, hapit na. Miliki na kining lapida. Sili ko muhunong. Kinahalang maabli ni Nicho. Ug makita ang bani sa sagi nga gilubong.
1: Naglibot nimo. Tabangan ka na kong pusil kung dili ka muhunong.
2: Luna!
1: Hunong!
2: Luna!
1: Di alam ka, mamaya lang ka. Hupo lang, hupo. Ako rin bahala. Hoy! Babay nga batignong! Hunong! Gilibutan ko ikaw! Diha sa pikas! O dito sa pikas! Kas-kas! O dinisad sa pikas! Kas-kas! Na ako nga naglibot nimo. Ampo na ko nga malinawon. Wa kanay kadaganan. Kay gilibutan ko na ikaw. Kaw!
2: Luna, Luna, hain na siya. Hain naman siya.
1: Wagin mo patuo, ma'am ay. Na, midagan gyud.
3: Dong, usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal

0: Sige, tabagyo ninyo si Renan pagpakita sa babae. Kung inyo madakpan, iatubang nako. Pagdali mo!
1: Felipe! Miliki gyud ang lapid sa atong anak. Gusto gyung kubo ni atong babae ang lubong ni Fanny.
0: Usamayang tumong. Ano pirmi matang hasulon atong babayhana? Hangtod ang lubong sa atong anak. Gusto pa niyang among-amungan?
2: Ako'y mahukom, sir. Ako.
0: Luna.
2: Klaro na, klaro. Gawas nga buo ang itong babayana. Ungo pag ito. Ungo to.
1: Ungo, Luna?
2: Oo. Oh, klaro kayong ungo to, ma'am. Kay ang iyang kauton, minaktaigod. Kay iyang kanun.
0: Ha?
2: Ungo to, ay ungo to. O grabe na iyang pagkaungo. Kay bisag patay niya nalubong na mukaon paghihapon siya. Gawas nga buo ang siya. Ungo. Ha? Hugawa ng pagkaunguan.
0: Luna!

dito mga kapalaw na yun. Babayar ko to. At tawin nito sa ibabaw, ha? Kami sa ubos. Udali mo! Kita mo ito sa ubos, ha? Pero magkatag-katag yapon, ha? May kahayag ba? Dali na makita ang itong batig na ako, ngay. Tanam mo!

asa man ko paingon ini. Nagkalayo naman noo ko sa langog. Kung burang daghan kaayo ang migukod ako. Ay, pasugat ako mabang mga saob. Daghan sila. Mabalik ko sa agi. Ato ko rito napita. Magaling ko. Kinahala magkaabot ko sa langog. Tingali ko saon ko nila.

0: Nee. Na, kan ik pas zo ze daarop? Bij Paul, ik heb het niet. Kun je elkaar gewas? Maar ik doe je ook niet meer. Nga nung ikubari mag niet zo. Buang ka pagkintin rood? Ha? O sa mayimong plano? Ganon gusto ni mong gubo ng nitso? O, unsa to? Singgit! Singgit sa babae!
1: Apoy!
2: Karaboy niya! Maayo ka ako kapag ginit ka sa kupli mo!
1: Apoy! Ikaw! Apoy! Ikaw!
2: Abdabuhi ang yun! Daghang na kaig sa oi! Busa! Daghang kiniglagot ni mo! Dadrip! Nauban ka ka, Drip! Dupay! Ungo magkakabit ang aon ta! Gamit ka ng gahom ni mo! Kasunugod ka! Drip! Drip!
1: Ayaw! Ayaw!
3: Agay ako!
4: Bulyat ka, no ka?
3: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiya.
4: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hini mo sa SED Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
3: Wow! Dali ka upayan ang akong ibati niyang yaplasan ko ni mo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.

0: Jose, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilid yung Cogon. Mautong nakadungkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Awan na yun, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Bumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabuhin na bista.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Radyo magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line PowerScent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Nitabang si ating nani na maawatong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong panggalusugan,
6: testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
8: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
10: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
12: Nationwide.
11: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
12: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
13: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado dun ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang palado dun. Hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na. Kwentuhan na po tayo, mga kaibigan, sa ating po namang programa.

tumawag po sa ating namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan.

at kay Nanay Puring ng Cadiz City, Negros Occidental. Kung nakikinig po kayo ngayon, Nanay Puring, yung ating po namang nakausap. Nanay Puring dyan po sa Cadiz City, Negros. Meron na po tayo dyan ng pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Nanay Puring, dyan po sa Cadiz City, sa Butika de San Francisco and Roy Anthony Pharmacy. Nanay Puring, sana nakikinig ka po ngayon at sa lahat po ng mga taga Cadiz, Cadiz City, Negros Occidental. Available po yung ating rice coffee dyan po naman sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Kaya po naman kay Nanay Puring at sa lahat po ng mga taga Cadiz, meron na po kayo dyan ng ating rice coffee. Yan po yung sinabi po sa atin ng ating po naman mga deliveries na dyan po sa Cadiz City, Negros Occidental. Dyan po tayo makabibili po naman sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Hindi nyo na kailangan pumunta po ng ibang lugar para po naman makabili ng ating rice coffee. Nanay Puring at sa lahat ng mga taga Cadiz City. Meron na po dyan sa inyong lugar ng ating po namang rice coffee. Dyan po sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang programa. (0969-226-9623) yung ating po namang numero mga kaibigan. Kung meron po kayong katanungan at mga kwento dito po sa ating programa, i-tawag nyo na po yan sa ating purang palatuntunan.

Siyempre pa mga kaibigan, available na din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Itawag niyo po yan dito po sa ating programa ang inyong po namang mga kwento.

0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Hindi lang po yan pampagising, pampalakas at pampaganda po ng inyo po namang pangkalahatang kalusugan. Yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. At hindi lang po isa mga kaibigan, hindi rin lang po sampo, kundi 25 iba't ibang herbal ingredients po ang matatagpuan. Ang benepisyo pong makukuha po natin sa pag-iinom po naman ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Pinagsama-sama po para bigyan tayo ng pinakamabisang tulong po na kailangan po ng ating po namang katawan. Mula po yan sa mga kilalang mga herbal na subok na po ng panahon. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan ay may natural na paraan para labanan po ang iba't ibang uri ng karamdaman. Nakakatulong po ito sa pagpapalakas ng ating po namang resistensya. Nakakatulong po para mapabuti po yung sirkulasyon ng ating po namang dugo. Nagpapagaan po ng pakiramdam at nagbibigay po ng sapat na lakas sa buong maghapon po natin. Kaya yung araw-araw po natin pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay malaking tulong po sa ating po namang kalusugan mga kaibigan. At ang pinakamaganda pa rito mga kaibigan, napakasarap po nito. Hindi mo po mararamdaman na umiinom ka ng herbal mga kaibigan. Parang ordinaryong napakasarap na kape lang po ito mga kaibigan. Pero punong-puno po naman ng sustansya. Sa isang tasa lang po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, makukuha po natin yung tulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman po ng ating katawan. Pinapalakas po nito yung katawan laban po sa sakit. Ito po'y may natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit po nito mga kaibigan at siguradong kasiya-siya sa ating po naman panlasa. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello po. Hello, Kuya Boy. Si Melanie po. Pradita po sa Sara Iloilo.
0: Sa Sara Iloilo. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo, Nanay Melanie?
1: 57 na po.
0: 57. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, Kuya Boy. Nakabili na kami sa Shopee lang kami nagbili. Wala man kasi dito yung sa mga boutique. Wala man din.
0: Wala po dyan sa Sara Iloilo ng ating rice coffee?
1: Wala po.
0: Nalibot nyo na po ba? Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan? Wala talaga?
1: Dito sa Sara sa amin, wala talaga eh kuya na naikot na.
0: Naikot na ninyo? Wala talaga sa lahat po ng mga butika. Sige po, at pansamantala, nakabili na po kayo sa Shopee?
1: Opo, mga 10 box na nabili namin.
0: Nakasampung box na po kayo sa Shopee, okay. At umiinom na po kayo nito. Sige po, hayaan po ninyo nanay at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries na madalhan din po dyan sa Sara Iloilo. So nanay, kumusta naman po yung pakiramdam po ninyo simula nang nainom na kayo ng ating rice coffee nanay?
1: Palagi kang natural lang ang Kuya Boy na palaging inantok, parang nantok palagi.
0: Isa po yun. Pero para hindi ka antok nanay, uminom ka ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung 25-in-1 po nanay, sa umaga, mas maigi yun. Para hindi ka po antokin. Pero yung ating rice coffee po sa hapon at gabi ninyo iinumin, maigi po yun. Parang ganun yung kombinasyon po nanay.
1: Ay, ganun.
0: Yes, pwedeng-pwede po yun. Well, anyway, sa mga unang araw lang naman po yan, Nanay Melanie. Kasi, ibig sabihin lang po niyan, noong mga nakaraang panahon, kayo po ay kulang sa tulog at kulang po sa pahinga. So, ang ginagawa po ng ating rice coffee ay talagang bibigyan kayo ng magandang tulog niyan. Kaya nga po, nararamdaman niyo po yung pagkaantok. Dahil nga po sa mga nakaraang panahon na kayo po ay hindi pa nainom ng ating rice coffee, kulang kayo sa tulog. Ibig lang sabihin po, binibigyan kayo ng ating rice coffee ng pagkakataon po na makapagpahinga ng mahaba-habang oras. Totoo po ba nanay na nung mga nakaraang panahon, kayo po ay kulang sa tulog?
1: Opo, opo.
0: Oh, minsan diba?
1: apat na oras lang yung tulog namin. Minsan lima.
0: Oh, correct. Eh, dapat po 8 hanggang 10 oras ang kumpletong tulog. Kung araw-araw po ninyong nagagawa yun na ganun lang na oras yung inyo po namang tulog, eh talagang manghihina po yung katawan po ninyo at magiging sanhi po yan ang paghina po ng inyong resistensya. Dahil nga po sa kulang kayo sa tulog, kaya matamlay yung pakiramdam po ninyo sa buong maghapon. Kaya nga po nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, mararanasan po ninyo yan, yung pagiging antok dahil binibigyan kayo ng pagkakataon ng ating rice coffee na makuha po ninyo yung sapat at magandang tulog sa magdamag. Okay po. So kailangan po ninyo yan, nanay. Pero kung gusto nyong gising na gising kayo sa umaga, yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 ang iinumin po ninyo sa umaga, kasi tinagurian po natin yun na strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Sa umaga yun yung iinumin po ninyo hanggang tanghali, o kaya pati sa hapon. Sa gabi, sa hapon naman at gabi, pwede nyong inumin na po yung ating 14-in-1+1. Pwede po yun. Try po ninyo, nanay. Kapag ano po, sasabihin ko rin po sa atin po namang mga deliveries na pati po yung ating 25-in-1 ay dalhin din po dyan sa inyo.
1: Sige po, mayroon pala po.
0: Yes, meron po tayong 25-in-1, nanay. Eh napakainam. Yes, meron tayong 14-in-1+1. Tsaka meron tayong 25-in-1. Dalawa po yan, nanay.
1: Dalawa po pala.
0: Yes.
1: Kasi 14-in-1 eh.
0: Yes, opo. Sige po, nanay. At hayaan po ninyo. At sasabihin ko rin po sa atin po namang mga deliveries na madalhan po dyan sa Sara ng atin po namang 25-in-1.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Okay, nanay. Oh, basta ituloy-tuloy mo lang. Huwag mo yung puputulin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil malaki po yung maitutulong yan sa ating kalusugan. Mga nakailang buwan na po kayong inom ng ating rice coffee, nanay?
1: Wala pang isang buwan, Kuya Boy. Pero nakasampung box na kami nakabili namin. Kasi
0: very good.
1: Kasi dapat deliver 5 box.
0: Tama po.
1: Kaya yung 1,025 yung
0: medyo mahal-mahal. Oo, medyo mahal. Medyo ano na. Sayang nung anyway, kapag meron na po dyan at hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay dyan na po kayo sa inyo at kumbaga yung excess na bayad yun na mismong produkto na lang natin ang babayaran po ninyo, kasi pag sa online meron po yung shipping fee.
1: Opo, opo.
0: Diba? Opo. So yung shipping fee, kung sakaling dyan na kayo makakabili, hindi na kayo magbabayad pa ng shipping fee. Dyan na kayo makakabili mismo sa inyo. Okay po, nanay. Noted po yan. Sasabihin ko po sa ating mga deliveries yan. Okay po?
1: Okay po.
0: O, tapos pag
1: may... Kaya boy, may tatanong lang ako.
0: Go ahead sa'yo. Po. Sige po.
1: Ang ano ba, yung anak ko ba na 22 years old na, meron siyang waiter kasi, yung thyroid niya.
0: Oo.
1: May malaki-laki na din sa leg niya. Pwede ba yung...
0: Yes. Yes po, nanay. Marami na po yung mga kwento ng ating mga kababayan na meron pong goiter ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Araw-araw lang din po.
1: Mm-hmm.
0: Painumin niyo po ng ating rice coffee, nanay. Simulan niyo na po ngayon. Dapat po tuloy-tuloy at makakatulong pong ng napakalaki ang ating rice coffee.
1: Mga bukol po.
0: Yes. Yes po, nanay. Marami na tayong mga testimonya niyan. Kung naririnig po ninyo araw-araw yung ating programa, napakarami po niyan na nagpapatunay sa atin ng bisa at galing at tulong na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa ganyang mga uring mga karamdaman.
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Melanie. Mabuhay po kayo. Salamat po sa inyo. Nanay Melanie, pag meron na po dyan sa inyo ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1+1, pati yung ating po namang 25-in-1, pati yung ating sabon, kasi may sabon din tayo, nanay. Dapat magamit
1: na.
0: Yes. O, pag meron na dyan, tawagan niyo po ako muli. Balitaan niyo ako. Okay po, nanay. Salamat. Salamat, nanay. God bless. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat. Bye-bye.
1: God bless din. Sige, bye-bye.

Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating mo namang numero 0969-226. Tawag po 0969-226-9623. Ang ating po namang numero mga kaibigan, pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan mga kaibigan.

0969-226-9623 yung ating po namang numero. Itawag nyo na yan dito po naman sa ating programa.

Siyempre pa mga kaibigan, sabi nga natin, sa mga hindi pa po nakakaalam ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po naman mga lugar mga kaibigan. Kaya para po naman sa malakas at malusog na pang-araw-araw po natin, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan, ang pwede po ninyong simula na pag-iinom po mga kaibigan kasama ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 po mga kaibigan. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623.

0: Kung may mga katanungan po, kung may mga nais po kayong ibahagi, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. 0969-226-9623, mga kaibigan. Ito, may another caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Kuya Paul!
0: Po!
1: Bakit hindi pala? Ganyan na pala, hindi mo pa pinalagyan ng red coffee dito sa Bugo Argao, Kuya Paul.
0: Sa Bugo Argao? Okay po. Alright. Sige po. Pasensya. Bugo
1: Argao. Bugo Argao. Dalawa lang ko na po, kuya Paul, hindi pa mo pa pinalagyan dito.
0: Opo. Ah, ayan, kinakagalitan na ako talaga. Wait po. Teka lang po, Bugo Argao. Diyan po sa Bugo City, RML Pharmacy po. RML Pharmacy.
1: Sa Bugo City, RML Pharmacy?
0: RML Pharmacy, Bugo City.
1: RML?
0: Opo, RML.
1: Yan lang, iba, nagdaga ng rice coffee?
0: Yes po, nanay. Nandiyan po yung ating rice coffee sa Bugo City, RML Pharmacy.
1: Ah, kasi doon yan eh. Busiti yan. Hindi yan sa barangay. Yung Bugo City po. Barangay namin yan eh. Yung ano pa, iba, yung para namin, wala din.
0: RML, nanay, ang binigay po sa akin, di ba, nagkausap na tayo dati. Sabi ko nga, pinagalitan nyo na ako. Sabi ko po doon sa mga deliveries, saan po ba natin mabibili ang ang rice coffee sa Bugo City? Kasi pinapagalitan na ako. Tapos nanay, ang sabi po nila sa akin, RML Pharmacy.
1: Ah. Hindi, yung Bugo po, barangay namin, hindi yung city. Yung city, galing sa Bugo Argao, babiyahe kasi sa kami ng dalawang oras.
0: Ang Bugo, nanay, Bugo Argao.
1: Yung Bugo Argao po, barangay namin yun eh.
0: Barangay at ninyo.
1: Yung barangay namin, mauna ang aming bayan.
0: Pero may Bugo City po, nanay. Meron pong Bugo City.
1: Walang city, yung Bugo, barangay namin yun.
0: Okay, nanay. Sige po, sorry kung walang city. Sa Bugo... Nanay, sa Bugo,
1: ang barangay namin ng Bugo Argao.
0: Sa Bugo, nanay, ang nakalagay po dito, Bugo. Meron na sa Bugo, RML Pharmacy. Meron po bang RML Pharmacy diyan sa barangay po ninyo, sa bayan po ninyo?
1: Tingnan po RML.
0: Apo, RML Pharmacy. Tingnan po ninyo, nanay, kung meron po ng diyan sa Bugo na RML Pharmacy. Kasi nandyan daw, sabi po ng ating mga deliveries, nandyan daw yung ating rice coffee po.
1: Barangay Bugo sa Argao, naglagay na ng rice coffee?
0: Bugo. Ang nakalagay po dito, nanay, Bugo, RML Pharmacy. Hanapin po ninyo, baka po may RML Pharmacy po dyan sa Bugo, dun po kayo pwedeng bumili ng ating rice coffee, nanay.
1: Sige po, kumain.
0: Tapos, nanay, tapos tawagan niyo po ako muli. Pag nakuha po ninyo yon, nakabili na kayo, tawagan niyo po ako muli, nanay, ha?
1: Ganitong oras.
0: Ganitong oras din. Tapos, kung nakabili ka na, nanay, huwag mo na akong pagalitan.
1: Hindi, mama, yung ganyan pa. Ganyan naman talaga yung beses ko eh.
0: Okay.
1: Ganyan naman talaga yung pamasis namin dito sa Bugo Argao.
0: Sabi ko nga, okay lang. Okay lang na pagalitan nyo ako kung wala pa talaga. Pagalitan nyo ako kung wala pa talaga. Okay lang yon. Pero nanay, kapag nakabili na kayo dyan sa, ano nga yun? RML.
1: RML.
0: RML Pharmacy. Kung meron RML Pharmacy dyan sa Bugo, tawagan niyo po ako muli. Tapos, huwag niyo na akong pagalitan.
1: Wala na po akong pantawag.
0: Ganito na lang. Mag-text ka lang sa amin. Mag-text ka lang kahit isa. Kahit isa, mag-text ka lang. Kami yung tatawag sa'yo.
1: Wala na.
0: Okay. Hindi, nanay. Ganito na lang. Mag-palod ka lang kahit piso. Kahit piso lang. Kami yung tatawag.
1: Okay, po. Maka-text na yung piso.
0: Oo, makaka-text na yung piso. I-text mo lang kami na. Sabihin mo, ako po si, ano nga po pangalan po ninyo?
1: Josephine po.
0: Ako po si Nanay Josephine ng Bogo. Gusto ko makausap si Kuya Boy. Hindi na po ako galit. Oh, kami po yung tatawag.
1: Okay, Kuya Boy.
0: Salamat. Nanay, thank you. Thank you very much po. Ah, basta po, Nanay, meron na daw po sa Bogo. Try po ninyo. Kung wala pa rin po, sasabihin ko ulit sa ating mga deliveries.
1: Sige po. Pupuntahin ko mamaya kasi malapit lang sa Bogo sa aking bahay.
0: Ah, sige po. Salamat, Nanay Josephine. Mabuhay po. Thank you, Nanay. Salamat. Salamat po. Bye-bye po, Nanay.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Okay,
0: bye-bye. Thank you po very much. Ayan po si Nanay Josephine ng Bogo Argao. Ayan. Nako, nakakatuwa talaga itong mga ano natin, mga nanay at tatay natin. Salamat po sa inyo. Natutuwa po kami dyan sa mga ganyan. Thank you very much po sa inyo. Sabi ko nga, kahit pagalitan niyo po ako, okay lang kung wala pa po talaga dyan sa inyo. At ako naman po ay makikiusap at ipa-follow up nang ipa-follow up ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Nako, wala na po pala tayong oras. Tagpas na naman tayo. Maraming salamat hanggang sa muli na magsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Naka, mag-agwanta pa.

0: Talawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun sa ayo akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kukawan. Ah, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong imate. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Bumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isaisin tanakapin sa buhay na biska.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bilabila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Anong ganahan man kay ka sa kape?
4: Sa bilabila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murapag luya na ka?
4: Murapag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bilabila coffee.
3: Kini, ginama. Sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Zed Health Report.
6: Health Report.
7: Si Ami Pakara nakasinati o pagpanakit sa tiyan. Magpadala unta sa yang bana sa Balay Tambalanan. Apan may gamit sa Zed Liniment Oil na ulian.
8: Kita mo kong tiyan nga. As in, tanang haplas na gisulayan na ako. Wala jig ko na ulian. Kadlaw na magpadala na unta kong ospital. Sakit ko kayo akong tiyan nga. Grabe ka tuwad na ko sir. Tanan ng haplas. Ibuhata sa kong bana. Wala jig ko na ulian. May gani kaya ato nga tayo mga ko sir. Wapagid ko na abri. Dahil pagpagabli, mauto siya na akong gigamit. Effective yun kay siya kay pagkaugma na wala mag ang kasakit sa kong tiyan.
7: Zed Liniment Oil, minutos lang, wagtang ang baratian. Ginama sa Zed Pharma o gyapod-apod sa Zed Marketing Incorporated.
9: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC. Welcome to TLC.
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. May gabi sa tanan na itong pag-sugitig ba binaw? Kaya dumok ka na itong kabutun na itong pag-sibiya pag-ahigala sa naglagubundag butubutong radio station sa BBC. Kada baganyan, Broadcasting Corporation. Of course, ang DXCA 106.3 Bell FM. Kasamtangan karon nga nag-single pace ang ito ang transmitter site. Ang gadi isa tamadunggan karon sa ito ang sibianan sa Bell FM. But live and away kayo ta sa ito ang EMBN DXBZ Radio Bagti. Kumusta ba ayong gabi isa na ito ang mga sukidig ba binaw? Labi na sa ito ang mga kinidibukan gabuto na ito ang pagsibiya maghigala sa naglagubundag buto-buto ga DXCA o bigyan ng DXBZ Radio Bagti. My name is Martin D. Ako po ang makakasama ninyo mga kaibigan all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits and love songs right here on DXBZ Radio Bagti. Abutun lang na to, ang ato ang FM band, ang ato ang DXCA 106.3 Bell FM. Basit mo balik ra, ang ato ang linya dito sa kuryente sa ibabang gabahin sa ato ang transmitter side. But anyway. Darong yabot na madunggan sa EM. Don't you worry. Right in 7:40 on the clock. Agato ang programang TLC kung True Love Conversation inyong mabati every 7 o'clock in the evening hanggang alas 9 po ng gabi with Martin D. And agato ang official text line number that is 0998-997-8890. Once again, that's 0998-997-8890. Nagatuwa ang programa usab ang TLC kung True Love Conversation. Hatod ka na ito sa gamhanan o kibulungan ng mga produkto. Of course, ang target line, superfoods, pero linaw ka ito ang target line, power scent, liniment oil. Magkahatag, maghigala o mga sukitig paminaw sa kayuhan sa lawas. Labaw sa tanan, maghigala ang kayuhan o sab sa itong bulsa. Alang sa mga mahiligon o taya sa sweatress. Libre rin na ha. Ito ang kombinasyon sa sweatress. Itunol, gana ka rin niyo once nga makapurchase mo one set of package sa target line. Ang ito ko sa ka-package is nanamon ay one bottle sa target line, superfoods, pero lina, kauban ang tulo ka bottle, no? Tulo pa yun ka bottle sa target line, power scent liniment oil for only 1,500 pesos. So automatic VIP ang inyo ang transaksyon sa target line. So meaning it's a lifetime na mo nga makadawat sa ito nga grasya o kalipayon direct from kaulohang Manila. Ito ang source, no, sa ito ang kombinasyon o ito ang mga probable sa sweatress mga higayunan. Sa ayaw o siki ang kahigayunan. Sa tara na ito nga gusto nga mag-avail, you can text your name. No, i-text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number to 0938-002-8888. Again, that's 0938-002-8888. Muna ang cellphone number official sa target line. Alas sa ito ang mga interesado din ang mag-avail sa ito ang product package. Anyway, ang ito ang pag-avail sa product package, simple lang kayo, no? Ang ito ang product package, ihatod sa inyo ang panimalay, door-to-door delivery. 7:43 on the clock, you are with Steel Martin D on the program TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh, oh,
1: kasih nanti.
3: Kasih nanti
4: lah. Wow. Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
5: Og luto na ning kan-on og sud-an, ma.
4: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
5: No need, ma. Nalabhanan ako ang tanan. Kalina ra.
4: Uyon, sadi, ay. May pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Moroland. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
5: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
4: Kape?
5: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
4: Oh, kanindot, good ana.
5: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
4: Oy!
5: Iya magukas plaza!
4: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
5: Ha? Walking?
4: Oh, exercise ba? Na-o, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan kaay kang mabuhat matag-adlaw.
5: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.
9: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailala nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
1: sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabatol sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabatol sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D right here on 106.3 Bell FM, and we are now simulcast sa itong EM band DXBZ Radio Bagdi. Ay, kumusta nga itong mga nabino dinikiron? The second hour stretch na sa itong programa ang TLC, Good True Love Conversation. Yes, ato mga namino dinikiron all the way from Cagayan de Oro, from Iligan City. Ato mga sugitig babinaw din sa may Mantikaw, sa may Naawan, sa ato mga sugitig babinaw sa may Lugay. And likewise, ato mga sugitig babinaw din sa may Alubihid, Misamis Oriental. And dinausap sa may Lagindingan, nagkakay salamat kaninyo tinan. Welcome sa mga programa ang TLC, Kung True Love Conversation. Anyway, happy listening also to all the people of Balangasan, Pagadian Seri, and also sa ito ang mga naminaw din sa may Bomba, at ang mga naminaw din sa may Kalasan, kusog kuno kayo ang Bell FM din na. Thank you so much. And also, happy listening to Jenmark Manisan. Makayong pagpaminaw, Heidi. Yes, good evening, TJ. Hi to you. Good evening din sa ito ang mga naminaw din na kanon. Hi to you. 0948 ang inyong first four number. Mayang gabi, nag-type ay siguro na sa iyang message. Anyway, ako pa abuton. And also, happy listening also to all the people of Tambulig. Nagkakay salamat. And sa tuang mga gipang mingaw sa pasugat portion sa target line ay magkabalaka by next week, no? Doon natay ipaygayon nga grand pasugat. Alas sa tuang mga musugat personal mo, purchase personal sa tuang gamuhan na okay, bulungan nga mga produkto. Meantime, alas sa tuang mga naminaw din na karoon time sa it's a good news day to own, no? Alas sa tuang mga naminaw din na karoon. Doon natay ipahigayon nga grand pasugat karong Sabado pohon. No, that's Sabado pohon. Ato pang i-final ang ato ang adlaw. Alang sa ato ang mga musugat o personal sa ato ang gamahan at kibulungan nga produkto ang target line Superfoods Perolina, kauman ang target line Power Scent Liniment Oil. So nakalindot din ni Manggod kay nga ato ang produkto maulam ang inyong bayaran. O ya, once nga makapurchase mo one set sa ato ang product package, automatic nga regular na mga makadawat sa ito nga grasya o kalipayon. Ang ito nga source direct from Manila, o niya nga ito ang number combination for yabuyag lang. Nakatiam-tiam baya po ng tanan. Or nakatiam-tiam baya po ng tanan. So ang ito alamang din hi, ang ito nga sa cassette, one na battle sa target line Superfoods Perolina,

Yes, good evening, Martin D. Na dawat na namo ang product package. Nakaangay ako ang mama sa haplas kay grabe ko nung humuta. Thank you kayo. And sa ato ang mga packages no sa target line, di mabalaka tungod kay ato ang package. Bisan pag naamo sa may Kabisayan ug Mindanao, no problem. Tungod kay ang ato ang courier nga partner sa target line mao ang GNT Express no. Ma hatdan mo sa to ang package through parcel, oh, di ba? So naamo din na sa may kinauyukan na tungas buntod, tawagundayin mo sa to ang taga GNT, sir, ma'am, naay parcel from target line. So ingon ana, ha, thank you kaayo. And Martin, di pwede ba maka-repeat purchase, maka-order o balik kay nahurot na ang mo ang product. Okay, so i-text lang inyo ang pangalan, address, and contact number sa 0938-002-8888. Muna nga itong official nga text line number sa target line. O di alam sa ito ang mga greetings, shoutouts, and requests sa ito nga programang TLC this very evening. So pwede mo nga mo text sa itong official text line number 0998-997-8890. Again, that's 0998-997-8890. Martin, di gusto mi nga mag-avail sa package sa target line. Taga Alicia ni, gusto mi nga mag-avail unsa o manamo pag-apil. Kasi sa ako nang giingon, ako nang ginabalik-balik every time nga natay programa, i-text ang inyong pangalan, address, o inyong contact number sa 0938-002-8888. Anak, kanidot din ni mga igala, kaya ito ang mga probable sa sweet stress, mga igala, libre lang. Itunol diha ninyo pinaagi sa text message. Diba? So paabot-abot lang mo while sa inyo ang kabisi o sa inyo ang sa inyo ang kaning grabe ka, nindot ka, ayaw ninyo ang pahuway ba? Hindi pagkahuman, magkadawat ay mag-number combination sa sweet rest na yun. Ato ang daganon ang kaning outlet na yun. Pagdaog, buhagay, bullseye. Tiyam-tiyam, dayan. Basta kay importante, balato lay ako, ha? It is now 8:10, alas 8:10 nagdak na sa gabi. Now, right here on the program, this is TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sunayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap niini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok. Makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko mayo jud siya.
5: Murag makondisyon imong lawas.
4: Oh, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di ka kainom, murag luya na ka.
4: Murag luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
5: Murag makainom.
4: Makainom. Laskig jud.
5: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
4: Oh jud. Oh jud boss, mahulat tulad jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang atong mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sabay mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
9: Sa matagpalit ninyo sa
10: Target Line
9: product package o sa kabattle sa
10: Target Line
9: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
10: Target Line
9: power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

I've been doing a record right now. It's something from Ronnie Leung. May minamahal. Ganon. Anyway, good evening. Dizing Guapo Martin D. Kusog kay ka diri sa mga barangay. Well, gaduyan-duyan ang person. DJ kay gaholat sa ulan. Ulan nun di ay. And magpag-greet lang ko sa ako ang special someone na si Giselle Valenzuela nga mag-amping kamahal ko. And kahit anong mangyari, walang bumitiw. Request ang kog song, Di Ko Magawang Limutin Ka. And it's coming from Aljun Simbahon from Barangay Datagan, Pagadian chapter. Thanks sa pagbasa, DJ. Thank you so much. Hi to you, Aljun. Good evening.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, may uy, kung sa akong mood nga kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiol lang sa nato na biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyanyo naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated og labi gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Huwag labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Labi na yun sa makaigsunan nato nga aduna na'y problema sa pagtulog. Sa makaigsunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura kaguan, grugi kayo tan-awon, no? Dili inspired ang atong aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan, naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mao na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras, muhatag kini og dako nga problema. Mao na makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa iya sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog ani nga Nerolidol properties. Mo na nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pangapagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usab pa lang na ka phytonutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit, fungal ang hinungdan, cancer, microbial, o labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Huwag matod pa gani sa dugang pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naadiha sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag na itong total worm count by 70%. So, ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha na ito, no? Phytonutrients nga makuha na ito sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Naapadiha ang gitawag na ito o spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll. Aduna po'y garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka. Matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santron Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C.
5: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santron Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sa

0: inyong mga buhay. Kaya good luck, Lotto players!
1: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
0: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. To assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa mga lotto games. Kaya naman, everyday tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda, let's watch this!
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto Philippines, get your tickets ready!
1: Let's not keep you waiting! Game time na tayo! Manifest the good vibes and let's play Lotto!

0: Pwede po ba akong tumaya sa loto?
1: Iho, bata ka pa. Di pwede.
0: Ah.
1: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa loto. Minors are not allowed.
2: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DATV.
3: Super Lotto Jackpot is now up for grabs. Walang nakasungkit ng ating jackpot last Sunday. And tonight's jackpot prize is 30,733,975 pesos and 33 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. This time, ang nakikita po ninyo ay ang 49 balls numbered 1 to 49 na nasa loob ng ating draw machine. Anim na bola ang iintay nating piliin, kaya naman, good luck, Super Lotto players! And the first number is 28. Lotto winners, ingatan pong mabuti ang mga lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangang ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 20. Exciting din ang mga papremyo ng Super Lotto. 50 pesos ang panalo kapag naswertehan ninyo ang tatlong nanalong numero. The third number is 36. 1.2 million pesos ang paghahatian equally sa mga makakaswerte ng 4 numbers ng ating winning combination. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 33. At kung 5 winning numbers naman ang nasa ticket ninyo, 1.3 million pesos ang paghahatian. Pwede nang panimula ng negosyong pangkabuhayan. Our fifth number is 2. Super Lotto fans, very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics sa ating mga friendly Lotto tellers. And the sixth and final number, we have 17. Once again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 28, 20, 36, 33, 2, and 17 in any order for the jackpot prize of 30,733,975 pesos and 33 centavos, net of the agent's prize commission. Coming up next is the most awaited game of the night. We will play right away when we return.
4: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
3: At eto na nga ang pinaka-inaabangan ninyo. Wala pa rin jackpot winner last Sunday sa ating Ultra Lotto 658. Ang tanong, may makakasungkit kaya ng Ultra Jackpot ngayong gabi? Alamin na natin yan. Tonight's jackpot prize is 128 million pesos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na. This time, 58 draw balls numbered 1 to 58 po ang nasa loob ng draw machine. Still, machine lamang ang pipili ng anim na bola for tonight's winning combination. And the first number is 26. Sa mga jackpot baron games gaya ng Ultra Lotto, paghatian equally ang jackpot prize kapag dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 8. Masaya ang manalo sa Ultra Lotto. Sakaling makuha ang tatlong winning numbers, panalo kayo ng 100 piso. Our third number is 55. 1.4 million pesos will be given away equally para sa mga nakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. The fourth number is 48. Sakali namang limang numero ang mag-match sa winning combination, 1.5 million pesos

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4. Radyo Bagbag.

Kay nadawat kong ikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Ngang Ginoong Hesus sa gabi, nga siya gibudhian, mikuha sa paan. O niya, nagpasalamat siya sa Dios. O gipikas-pikas niya ang paan og mingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron sa

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa, tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na kamagagwanta pa.
3: Paragis Bilabila. Usa ka dante man lupig mangtutudlo ang nakaangay og nakasulay sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Ako si Mr. Dante man lupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning Bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ko'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutasi ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung competition. Di, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya. Digig ko na wala ko mabati ng kaluya.
3: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
5: Alarat, my love. Mungutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
7: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o bibingka.
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron magtibway ni kanang.
8: Paidigo! No. Banda!
5: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masakang sa tadin mo!
8: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
5: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo!
5: Silan ko!
9: Imo na ko, Checo. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
5: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
9: Unsa?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
5: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko.

0: Bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsule.
4: Ikapila man mo si Imnon.
5: Si katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang pagagis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra gud ko adto sa kung sa kuan oh jabiti. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa paragis gamit ko. Susima dagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan upper lima to.
4: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
5: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Hello. Mga higala, kumusta? May adlaw na sa kanyang tanam. Yan ay sa inyong higalas kanginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana ang kinagwapuan sa DYHP. Okay, sa dili pa, shoutout time! Okay, shoutout. Uy, dili pa. Kwan pa di ay ron. Mas kailan November naman da ron, no? Kagoy, no? Huwag na ni ba? Sina kadawa ba na itong nangagda to si Kuana? Si Parirane, kina kadawa to na itong bonus karato. Okay. Bueno, mga ikala, shoutout nga ito nila ni Tony Natan, nila ni Melton Siton, Coring Batiga, ni Buning, Nias Alpornon, nila ni Lidia Alpornon, gika ni Pedro Pungasi, o naman ni Ondo Pitogo, Naida Pangan, Naida Pangan, Eder Pit Pilinyo, si Nola Shalungo, Lando Aligyoho, si Josephine Aligyoho, o si Toro Tukib, gika ni hapon ni Pedro Pungasi. Okay, kumano sab si Marvin Tante, Kampar, Pardok, Cebu City. Si Alvin Arda, dia sa Katmon, Cebu. Berhelio Briones, dia sa Kandulawan, Talisay City, Cebu. Kumano si Roland Marata, dia sa Carbon Market. Okay, higaya po ni Ricky Bangis Garing. Unya, ganto siya, tausap ganto ni Maristel Padunia. Dia sa Humawan, Humawan? Nya Sheila Asia, siapa ni Asia Zia? Zia us Zero us Zijing, Sinching. Oh, nya Gladys Ribigan Crystal. Okay, ug si Eden Arenas, Arenas. Shout out niyo deh, gikan sa among founder sa B-side Pangog Salong, ug among writer director Oji Kompok Rakasa. Okay, padayon ta. Atong mainumduman na yun nga napalakaw sa ang malditang silalat nga kung iyan palayason si Takla wana siya ay made nga masulus nga way sulus yun daw wana ay manlaba, wana ay mangloto nga wana siya ay manglipyo o wana siya ay masugo as kanuya. Unya sila yung bahin padong na si Don Arturo sa airport sa Iligan. Si Nonoy usap ni balita ni Jigo sa iyang nasaksihan nga pagpanawdaog ni lalat nila ni Takla o Gian. O dito sa bahay nila ni Lalat, namuong si Bugart na si Jigo ang tubag sa problemang pinansyal sa malditang si Lalat. Ingunini ang naitabo ni Adan Alay Sumpay ng atong Sugilanon, Godbod o Dibingka!
1: Ni Amanimbak, ting! Nanong niya ka?
2: Mamisita ka?
1: Nako, Nonoy. May kwarta di ay ka.
2: Una ikaw, nasa na kay kwarta? Bitaw-bitaw di ikaw chicharo nga di nakagumkaw may kuyos na.
1: Kahilas ni mo. Pawaoy, layas.
2: Palayason ko ni mo? Sure ka?
1: Sure mo lang? Pawa na, oy! Wako magkinahanglan ni mo!
2: Oh, layas good? Danon ko na lang balik tong pangkabuhayan showcase?
1: Oh, pangkabuhayan showcase?
2: Oo, napay mga hayupan nga gipadari by Jigaw na ko. Iyang manong tatong ihatag ninyo?
1: Tinuod ka, noy! May dasab ka mga hayupan?
2: O lagi?
1: Atik na siguro ng imo, oy. Pamatod iko na pe.
2: Apaminaw, kay akong patingogon. Baboy! Tingog baboy!
1: Murag baboy ang giihaw?
2: O nagdapagid ko kabaw! Kabaw! Tingog kabaw!
3: Ma,
1: ang kapaw, marag nagpanawag sa iyang mama?
2: Di pa na mao, napagyod ko'y daang kanding. Kanding! Tingog kanding!
1: Kilamian ang kanting.
2: Kaya ang tingog ang kanting, no? Pina, ano mo, no? Nagtala! Napa, di pa ginamao? Di pa ginamao?
1: Saan ba?
2: Nang pabo?
1: Tinuit ka?
2: Oo! ingong babaw.
1: Akala yung dok na ingong. Minetay ka bastos na ng imong paboy.
2: Uy, hugaw na kagunahuna.
1: Hinoon, hugaw mo po kukagkot.
2: Napadyod ko na ang mga manok. Ha? Manok! Tingog manok! Ella?
1: Ginahan ko, Aaron! Iba tao!
2: Ginahan ka? Ella? Napayad ko yung danga, dinosaur!
1: Tarong ba? Layawagod, tinoon?
2: Dinosaur! Tingog dinosaur!
3: Yada ka yan, ay! Di na ka mawalan!
2: Hanggang dinosaur, di ka mao! Ay!

0: tiyas ko sa kunting uha, lalarda. Bapong di siya magkasuroy sa iyang bibingkang at akong biti. Gusto, may ini. At tukos parlor. Gusto. Sa ilang insong ang daklawas gabayot. Ah, sakto, sakto. At tukong mamaraig niya. Ibitbiro na itong bayuta. Baya, 150 lang na ba'y nahibaw ka na ito? Huwag yun, kahatag 200. 150 na yun. Ah, bahala na. Bahalag din sa mga tagog na ko. Mind lang kisa uban, natagan lang tag. Snowbear, bakit sa ilong?
1: Unsay sunod nga mahitabo.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
4: taas din sugar sa mga sawa sa
3: 11.7
4: karon
3: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
4: aning baba
3: baba na gikan mo ko diha
4: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigkuminaw.
3: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bilabila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Tinuod lang gyud ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
2: Kaong Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gyud kay mao nay makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag, akong angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini og maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako ipulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding ato sa diya nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala ni mo kalit na pudo ka ginagmay ra ba din nakulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
6: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibitibos.
7: Yes, oh yes, maayo jud ang kan Paragis Bila Bila Capsule.
2: Probin and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
9: Para ako itong tanang mga hayupanoy.
10: Para ino ito palalat, gikan ng bedjigaw? Dato magayo siya gaon?
9: Auti ay? Nga no? Mamisita si Diego na ako?
10: Ay, Miss Nab. Ayaw ka bala ka, palalat. Dili mamisita si Benjigo ni Mao.
9: Ha?
10: Si Taka, mayang toyo inibaya.
9: Unsa?

0: Oke. Ini ada ku sparlur nih, Insung.
1: Hai, Bogart.
0: Iya, apa kau beli sepuluh tahun di tinda? Oh iya, si Insung, kena. Ang bayit kita kong lawas o dagang patik. Baya. Dragon na may patik sudugan. Kulbaan man ko. Mga jailong.

0: Sigurado ka nyo'y? Si Takla mo iyang pamisitahan?
1: Ay, labaw pa sa sigurado?
0: Animal yun yung bako ka nga da?
2: Talagyan!
3: Oh, Ate Takla!
1: Uy! Asa mo na sila?
2: Miss Palalat, nahuman na miss sa pagpanghipo sa among mga butang. Og nalimpiyuhan na sa damo ang kwarto. Ato na mi. Tanajian.
3: Oh, ate.
0: Hoy, tempa, oy. Asa day mo? Puyo mo ining bayi, oy. Bisag 1,000 years pa. Bisag hangtod-hangtod pa. Okay ra.
2: Kadiyot. Di ba gipalayas naman mini mo?
0: Oh. Huh? Siya, ay di na tinuod, oy. Choke na mang good to.
2: Ha?
0: Ha? Di ba, Noy? Uy, tingog ba?
1: Uy, hindi. Kuwanay, di palayas naman dahil ni Mustakla. Dato na lang ito nagkagbalik ang mga hayupan.
0: Oh.
1: Nanapig yung mga sinakong bugas.
0: Oo, oh, unsa?
1: Oo, oh, na may pagkabuhayan showcase pag yun ang kaas pag yun. Ang uban pag yun.
0: Ano, pagdali. So, ito mo balik. Uy, kumidya naman itong ako. Guhay na, unsa man yun sila. Hindi man ka kumidyahan. Uy, dali. Uban man ako, Adi. Uh-huh. Aambil ang inyong bag, be. Minatay ka po. Dali, sunod man ako. Dali na dayon mga langka. Dali mga langka. Diyo na kanoy ha. Balikon na ta karon. Dali na mo chiyo. Langka. Mga langka.
2: Dali, Gianna.
3: Oh, ate.
2: Kadiyot sa Miss Palalat. Kadiyot lang.
1: Sige, padayaw na mo dito, Takla! Gian! Ay! Sunod na mo ang kanahang maldita! Ito na yun. Ay, balik na sa kwarto. Ay! Klaro kayong naong kwarta mo yan, ha? Ay, bastilan! Ay, naong yun ang kwarta yun. Naong ni Palalat! Murag Jis Panas! Nagitaya ba yun? Uy! Kisa may nagpadoon din niya. Uy! Hala!
4: Hi, Pongs!
1: Oh! Mura ka gihipap, Bajigo! Na yilo! Ala na mong iyikas! Alas! Hala! Busing? Oh, Bajigo! Iba na talagang mayaman!
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon
6: kay dati man gud sir ako min station dili normal din nagbig atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ako min station nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang gili na gani siya sir sakit ito sa adlaw namugyo ginatik na kung sa debit ba murag makapool gani kay maghila ba kutukuto na kay mga dagko kayo murag luwag kay inong pero sa paragis pag inom na ako okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula. Labitaw, sir, nga pagkutkutun ganit kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ako atos nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
5: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Unsay imo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako among gi pamati kanang dili og kabawas. Once a week lang ko magbawas, nya sukad nga gi operan ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Mo ako ang ginatumay na ako, 3 times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matuay sa day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya, motong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man akong paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya, karon. Napit jud ko dire kay lain man akong paminos ko ang kilid na po diyan kung dire lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule dere gid mo pag-asa.
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients makatabang gayud ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
6: Radio, magbating.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang CBN sa Radyo Bagting o Bell FM, sakop sa KBP. Oras alas 5:02.

0: kayamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Radio Magbating. Alas 5:08 na mga kabagting o kabalkadas, may buntag ganatong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban nining adlaw ng Miyerkules. It's a 17 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Papasalamato na sa das kay tasaan, gumikan kay lain usab nga adlaw, lain usab nga opportunity o gadugang na usab nga kinabuhi. Nga everyday is birthday gayud mga kabagting og kabalkada. Salamat ang buntag kutob sa mga nanagpadayon silang gimbuhaton ining buntaga. Tayo pagkaayo na nagbahis nas kadalanan. Ang uban balik na nga to silang mga naandan nga trabahoon kay gagahapon raman ang holiday. Ya kumusta ang inyong mapagpanikaysikay? I hope nga mapasalamaton paghihapon na kagahin ang mga pagpangaliya og pagpasalamat. Nag-alad sa kinatibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kami na usab ng tunol sa laing hugnas mga balita o kasayuran. Ano ay kalabtanan ng katawahan sa Dakbayan o Lalawigan o mga kanait pang rehiyon. Nga magpaminaw, pwede ka mong makapaminaw sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Lakip na sa Radyo Bagting Entertainment ng Facebook Live, Radyo Bagting News sa Facebook, o lakip na usab sa Bell FM News o 106.3 Bell FM. O na mga pages na gigamit na to, no? O din sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM. O lakip na sa pag-download din sa Play Store, pangita lang Radyo Bagting News. Ayan, i-download na. Pag-download din mo, pwede na ka makapaminaw sa AM o FM. Basta doon na kay data or Wi-Fi. Ayan, alas 5 just na dito maglangay. Anita sa itong mga ngayong siren. Din sa itong pagpanag-uban, lanog sa bagtingan.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga uluhans balita, 200,000 nga kantidad sa alahas na dala sa nagpakaaron ingnon nga mananambal dito sa Dato Udin Sinsuan. The round up is mga balita gikan sa mga nagkadayang rehiyon samtang PBBM nagtanyag og 15 million nga tabang sa Zamboanga City alang sa quake recovery. Sa dugang pang mga headlines, 70 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lanao del Sur. 15 ka mga individual arrestado. Dugang pang headlines, pateng lawas sa OFW nga taga Dipolog City sa Zamboanga del Norte hingpit nang nakauli sa pamilya. Uman nagkabayloay sa repatriation. Dugang pang headlines, mga balita, bata na lumo sumahayag sa Zamboanga del Sur. Lakip na usab ni ini ang top 6 provincial most wanted person sa Basilan na dakpan. Kampang headlines sa mga balita, 173 ka mga beneficiary sa 4-piece sa Nigrad War na dito sa Sulu. Kampang headlines sa mga balita, BPI Robinson's Pagadian nagpahigayon ng information caravan sa DILG Region 9 Monday convocation. Sa tikas bahin sa mga balita, lakats panahon. Easterly sa localized thunder storms magdala paghihapon ng ulan karong adlawa. Maging man duha ka mga mag-uumag, iposel patay dito sa lungsod sa Midsalip. Senior citizen na dakpan gumikan sa pagkupot o gihalas ng mga armas dito sa lungsod sa Aurora. headline sa palamang kanto mga kabagting o kabalkada so ganiya ang kompletong detalye unahon gid nato ng kahimtang sulakat sa panahon aron nga makagiya nga na kaninyo sa inyong pagdalag panagang batok sa kalit nga pag-usab sa panahon. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
2: Dayon paghihapon nga nagpahimangno ang buhaton sa pag-asa ngadto sa publiko nga mag-amping paghihapon o gingon man dili makalimot sa pagdala og payong ilabi na karong adlaw aduna paghihapoy bahada sa kayat sa pagbundak sa ulan gumikan paghihapon kini sa epekto ni easterlies ug lokalay sa thunderstorms madot pa sa pag-asa nga dunay dakong puruhan nga makasnati gayud og ulan ang tibuok sa Buanga Peninsula karong adlaw munang nga hinungdan nga karon palang daan gipasdan anamo nga magdalag payong isip panangga sa ulan gawas niini lakip nga makasalig pagbundak sa ulan ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental og ang tibuok ang bahin sa nasod apektado sa nasangpit nga daotang lakat sa panahon sa gayon nga mulong ta dugdugay ang pagbundak sa ulan aduna pagyapoy posibilidad nga makasalig mga pagbaha o man pagdahili sa yuta. Unang kitang tanan mag-amping kaya matod pa sa pag-asa bisa pamantod nga dunay maglagiting nga kainit sa lakad sa panahon masinatian gikan sa buntag apan pag-abot sa kahaponon adunay dakong tsansa nga mubanos usab ang kalit nga pagbundak sa ulan samtang sa pikas bahin unas og tawo sa pagadian pizza 17 nagigtas buwan sa Hunyo alas sa 12:42 kaginang kadlawon 0.1 meter ang gilad mustubig unang hunas ang tao punyang alas 7:01 ang takna sa buntag 2.2 meter ang gilad mong tubig. Subling muunas pagkalauna 47 ang takna sa hapon negative 0.3 meter ang gilad mong tubig.

0: Panginoon, kayro na doon na po ilaing masulod. Og kini 173 kabuok ang detalyes balita ni Bagting 29 Cyril Onyot Lirazan. 106.7
1: BBC Live Report. Mukabat sa 173 ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for Peace sa Sulu ang opisyal nga migraduar gikan sa programa atol sa selebrasyon sa Pugay Tagumpay niya tung Lunes, Hunyo 15, 2026. Human sa ilang pag-exit sa programa, giturn over sila nga do sa lokal nga kagamhanan alang sa posibleng aftercare interventions aron mapadayon ang ilang kalambuan ug mahimong mas independente sa panginabuhi. Personal nga gidawat ni Indanan Sulu Mayor Al Bakil Jikiri ang mga case folder sa mga benepisyaryo og ipadayag ang iyang suporta sa programa. Isip kabahin sa selebrasyon ang matag pamilyang migraduar na kadawat og usa ka sakong bugas gikan sa LGU Indanan og usa ka cooking kit gikan sa MSSD Indanan, isip simbolo sa padayon nga suporta sa ilang bag-ong yugto sa kinabuhi gawas sa 4-piece program. Bagding 29 Cyril Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
0: Itaw sa kamanindot nga balita para ni ato mga nanimuyo usap ganto sa sulo aron nga duna na sa mga bagong ragwise pamilya nga masulod. At the same time isa duna na yung mga pamilya nga nahawas or gikan sa kapitos o syempre inanglan na po sila mubarog sa ilang kaugalingon nga mga tiil, kaugalingon mga pagpaningkamot. Mapos tanang higayon nga ayudahan lang no. Nakit po yung graduation nga mahitabo aron nga ang uban na sab mo ay makabenepisyo. At the same time ang uban nakakat-o na manghinaot ng tanga magmaluhutayon sila. Man nga sila natali. Di ba kaning graduar nga tos nasangpit nga programa sa gobyerno. Samtang sa pikas bahin ang National Irrigation Administration Regional Office na in Zamboanga Peninsula nagpaibalo nga na kaninyo kan galing aduna mo'y mga reklamo so histyon o di ba ka aduna mo'y mga namatikdan diha nga mga nahitabo sa inyo ha mga patubig ba irrigation o diha sa inyo mga lugar, pwede na ninyong ipadangat nga to kanila ang inyong mga yangungo o reklamo so histyon o guban pa ikan kay ang imong sugyot o reklamo bahin sa irrigation dakong tabang sa ilahang maayo pang pag-servisyo. Una ni ining buhato ni mo kung galing ikaw doon yung matikdan pag-submiti na yun o reklamo. Ay mo nang isubmit nga to ang imong reklamo pinagi sa pag-email o di ba ka mutawag ka nga to kanila o sa tanang kasayuran nga dawat or nadawat pag-isipon na nila nga confidential. Iyagawas pa ni ana o ilan na nang madawat makadawat na yung pugka o acknowledgement. Okay, ay acknowledge nila na din susihon din nila na muna ilang step 2. Ang opisina mo tubag sulod sa usang nga tunas duha ka oras niya susihon ang mga reklamo alang sa dugang mga aksyon. O niya, ang ikatulo, aksyonan ang reklamo pagkahuman sa pagsusi o pagbalido sa sumbong mo kontak ang opisina nga sa nagreklamo sulod sa usang nga tunas duha ka adlaw. Muna inyuhang ibutang sa inyong hunahuna nga mo kontak lagi na sila. Samtang pagsulbad sa problema pagka step 4, magtinabangay ang opisina o guban pa mga hingtungdan aron masulbad ang problema. Pagkalima, close out sa reklamo. Ang reklamo, ang nagreklamo, makadawat o report human nga masulbad ang problema. Yan. So kung aha mo dapita makikutay na ilang Facebook page ay sa Nia Zamboanga Peninsula. Ang Nia is small letter tanan. Pero ang Zamboanga, letter Z is capital. And then small letter ang misunod, dayon ang P nga Peninsula is capital. And then one word niya ang ipagsulat, Nia Zamboanga Peninsula. Nadilit ninyo makita. Samtang sa telephone number 062-947-4014, di ba ka sa ilahang mobile phone, 0985-824-4566, alang sa Smart and TNT. Ayan, reklamo gila yun kung ano na yung mga namatikdan. Arong dali usab kining maaksyonan. Sabi kas bahin sa mga balita, tabuktangan to sa mga nakalap usab nga impormasyon kinipig pagka nakuha po sa kantidad. Ani? Nadili kita angay nga magpakumpiyansa ng mga nagpakaroon ingnon nga wingo mananambal. O guban pa ang mga modos. Nagdang kay mga modos ng mga panahon na 200K nga kantidad sa alahas nadala sa nagpakaroon ingnon nga mananambal nito sa Dato Udin Sinsuat.

0: ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuak.
1: BBC Live Report.
2: Nabiktima sa pagpangilad ang usa ka babayi sa nagpakaron ingnon nga mananambal sa Dato Odin since Wat Maguindanao del Norte. Matod sa biktima, busy siya sa pag-atiman sa mga customer dihang giduol siya sa maong babayi ug miingong gibarang siya ug mao kini ang hinungdan sa pagsakit sa iyang tiyan. Tuod sa kahadlok, nakiistorya ang biktima sa suspek nga mitanyag og tambal kaniya. Matod pa sa suspek, kinahanglan dalhon og ipaampo sa moske ang mga alahas sa biktima aron matangtang ang giingong sumpa og sakit. Tuod sa iyang dakong pagsalig, gihatag sa biktima ang iyang jewelry box sa kadunay sulod ng mga alahas sa apan paglabay lang matud pa sa 5 minuto iyang namatikdan nga wala na ang suspek o nadala na usab ang tanan niyang mga alahas sa nga gibanabanang nagkantidad o kapin 200,000 na naghangyo karon ang biktima sa publiko nga magmatngon o dayong ipaybalo sa mga otoridad na kung mailhan o makita ang babae nga nalambigit sa maong insidente. Gipahimangnuan usab ang publiko nga magbantay sa mga individual nga magpakaron ingnon nga mananambal o adunay abilidad sa pagtangta sa sumpa, baylo sa kwarta ug mga bililhong butang aron malikayan nga mahimong biktima sa susamang modus. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting
0: 106.7 Radio Bagting. Inaud mga kabagting o kabalkadas, kinahanglan kita magmaampingon gyud sa kanunay pa kamadayon man ang nagpahimangno no. Ang ahensya sa gobyerno gani ang NTC nagpahimangno nga to sa ilang mga kuan ni ining mga subscribers kato mga nagamit sa mga phone o gawas sa phone is mga unsa pang mga messaging app diha. Kinahanglan gyud nga magmaampingon kay aduna gyud mga modus magpakaron ingnon aron lamang makapanapi. Na kung namoy mga nakit-an, nahibal-an, or na-identify ninyo ning katong gi-flash screen picture mga kabagting ng kabalkadas, anining na himong biktima pakigutay nga tos otoridad niya din matabangan usab ang mga mamahimong mga biktima usab makalikay o katong na biktima matagan ng hostisya. Oras sa
1: 5:22
3: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Set health testimonies. Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
6: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo siyag maayo. Inaim naman po na ako, Ted Panyawan, with Magusin. Dantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na akong sugod. Ato, nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
1: Southland Plus Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Tong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
13: Ani ana ang gamhanan ug gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
14: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
0: Dayon ta mga kabagting og kabalkadas para sa mga naapagihapon diha nagpaminaw. Good morning sa mga karon pa lamang nakamata, pa lamang naka-tune in. Good morning kaninyong tanan. Naot nga na sa maayong kabutang kanunay. Olga di nagpabibalo di ay ang City Social Welfare and Development Office at dos publiko. Adunay bag-ong nataw nga batang lalaki nga nakit-an nga gibiyaan sa tubangan sa pultahan sa Pinoy Anan ni Mrs. Mylene Panyare sa Lumina Homes, Zone 6B, barangay Tiguma, Pagadian City nitong Hunyo 8/2026. Ang alas 5 ang takna sa hapon ang bata karon ginganlan og Ken Michael Zion Doria Panyares og anaana sa pag-atiman sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO. Busa, sila nag-auhag nito mga ginikan, pariente o bisan kinsa nga adunay kasayuran mahitungod sa iyang pagkatao, ning iyang pag nakailang sa makikontak gila yon or makikutay. Ngadto sa City Social Welfare and Development Office nga na mahimutang sa 4th floor C3 building Santiago, Pagadian City. Kung ikaw pariente o kailas pamilya, palihog og tawag aning cellphone number ni Miss Evangeline A. Poquita, City Social Welfare and Development Officer, 0977-832-9668. Na siya mga kabagting o kabalkadas alang atong dunay kasayuran. 106.7 FM. Radio nagpahimang no sa gihapon sa kanunay ha ang National Telecommunications Commission patong sa mga scammers, online scammers, scam messages, malisyoso nga mga links. Likay na ayo pagpatakog, click ni ana og di mo ma-verify. Kanya pagawan kung dunay mga malisyoso nga mga text ipadangat ngadto sa NTC Region 9. Baka sa inyo mga service provider kay aron nga kini daling mahatagan o pagtagan. 106.7 Oras sa lasinggo imedia na kabagting o kabalkada. So ganyan na ang mga hanay sa round 2 sa mga balita, mga natala gikan sa buhatan sa kapulisan sa nagkadaiya nga mga police stations sa Bongga del Sur o ingon man mga regions nga nakapalibot. Kabagting o kabalkada na natong unahon sa paghatag pagtagan ini sa Bongga del Sur kay doon ay tayo mga ginikanan nga kanabitong angay na itong pahimangnuan. At the same time is kinibang auhagons kanunay nga ay yun din yung kalimte o gaya yung pag-alig pagka kanang kanab siya tawagan na o kanabang dili ninyo maatindiran ba ang inyong mga kabataan kay doon ay bata nga nalumos dito sa lungsod sa Mahayag sa Bongga del Sur pamampun hinuon nga kanabitong sa ilintunganay ni itong siren. Doon kaya mga bata, mga di na tumibalaan, pagkalikot kayo ba? Sige, asa mo adto, sugok-sugok, unya, ulahi na ang tanan, mga kabagting o kabalkada. Anitas mga kasayuran, gikan ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
15: Live Report. Nalumos ang usa ka bata sa irrigation canal sa Pro 4 Poblacion Mahayag sa Bongga del Sur alas 3 sa hapon kapingkon kulang kagahapong adlaw. Sumala sa mga residente gilayon nilang gipangita ang bata human makita ang iyang tsinelas nga naglutaw sa maong irrigasyon. Diyang napalgan ang bata gipaygayon gilayon ang cardiopulmonary resuscitation kon CPR adi ser gidala sa Balay Tambalanan alang sa inanali nga medikasyon. Ang maong insidente nagsilbing pahimangno sa tanang ginikanan o guardian na mas paligunon ang pagatiman o pagbantay sa ilang mga anak, ilabi na kung magduwa duol sa mga suba, kanal, irigasyon o guban pang delikadong lugar aron malikayan ang susamang trahedya. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Ito tinuod mga kabagting o kabalkadas kaya mga bata manggod malipat usahay niya mawadan o hinimbang baka ha o gasak ini magsugok-sugok mga kabagting o kabalkadas nang always kanang mga always good nga mapahimangnuan ang mga kabataan o the same time na doon ay mga dagko nga magtanaw, magatiman o doon ay makakita o diin na gilayon nga mapahimangnuan kato mga bata kaya ginahan yung kinasilaan ng mga naitubig-tubig isa magawa na kaagigod bisag ako na manggaling nga kapila ko na bunalan ngamikan kay ganahan kay ko magsudong anang suba sa tiguma sa unang panahon oh diha ko magsigig atang-atang unya moro magdakog lawas og pertir bang gamayag masulod nas kanal wa na mawa na bitaw kay kanang tubig di mo mungutan na kanang nindot ang kanang suba sa tiguma nga in between sa bitawag ana kanang nabas sa pikas tampi ng mutabok tanga na mo overflow kun kusog kaayo ang baha diha sa may dool sa Jabi o diin na sa gasoline station di ba kabantay mo diha nay kun diha dako nga suba ana total pero dako jud mo na limpyo pa man kay na sauna diha ta magtambay ngano ba pug ganahan magtambay og tubig oy ang tubig mo ra mandani taw kum ayaw gyud mo kumpiyansa labi pa sa pagkakaron nga ulan-ulan mga kabagting ko kabulkada sa inyo akong kabalota anang irrigation nay mga panahon na ako magpatubig na perting kusugang sulog ana kay kupakusgan man nila kung gikinahanglan pero na po yuban nga perti po na mubua ang tubig or hapit na lang kay depende man na sa ining pagtimon depende sa pag kanang supply nga to sa mga silingan or sa mga nasakupan ini mga nanibitaw nga kabasakanan nga careful kay bisan pag tubig asa din posible makapalumos nga to sa mga kabataan, kinahanglan yun na ninyong hatagan o dakong pagtagan. Ay lisod na kay ulahi ang tanan. Alas 5.34 na mga kabagting o kabulkanas na buktang at usab sa mga balita nga nakalap ni Bagting Deshishate Florence Zofima. Duha ka mga mag-uumag iposil patay sa midsalip. Unsa man patay? Atraso aning nga nung pamusilon man. Ang detalye ni Bagting Deshishate Florence Zofima. BBC
16: Live Report. Ayon karon ang ipagayong investigasyon sa mga otoridad mahitungod sa nahitabo nga pagpamusil nga kini ang resulta sa kamatayon sa duha ka mga mag-uuma dito kini nahitabo sa Purok 2 Barangay Pili Midsalip sa Buanga del Sur alas 12:40 ang takna sa udto. Daling girespondihan sa PNP Midsalip ang insidente human kini nga kadawat og taho gikan sa nagpakabanang lumulupyo. Matod pa nga ang nasangpit ng mga biktima, gikan matod pa kini sa barangay Pisumpungan o paingon nga ito sa barangay Pili sa kay single motor apan pahidangat sa lugar na itabuan kalit na lamang kining ipamusil sa duha usab kawala mailang mga suspitsado. Human sa insidente, daling nisibat ang mga suspitsado paingon nga ito sa barangay Balunay Midsalib sa Buanga del Sur. Usa sa mga biktima ang nakaangkon kini o gadagang samat pero sila siyang kalawasan na hinungdan nga on the spot kining namataya samtang usaw-usaba kalain pang biktima ang nadala pa sa balit ng Malana na apa na gideklaro sa kining dead ko na dead on arrival. Sa kasamtangan padayon nga nagpahigayon na hugot ng operasyon ang PNP Midsalip aron usaba nga masuta kun unsa ang naguna nga motibo sa nasangpit nga pagpamanhig. Bagting 17 Flores sa FIMA sa BLFM o Grudge Bagting
0: 106.2 Radio Bagbag. Kapasubo ka na mahimot ang biktima sa pagpamusil na wapag yun matumbok kung usin ang unang hinungdan mga kabagting o kabalkadas. Pero malaumunta yun na pagyapay malutaw ng mga resulta sa investigasyon niya sa mga otoridad labot sa panghitabo. Dugan pa mga balita sa Midsalip kadto tabukta sa mga report or balikan nato sa Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan mga kabagting o kabalkadas. Ini ang may kalabtanan usab sa nahimo bitong trending balita nga sakit pud kay ang kag imong nag-expect na kag imong kabanay pero lahi ang naabot. Patayng lawas sa OFW nga taga Dipolog City sa Buanga del Norte hingpit nang nakaulis pamilya human nagkabayloay sa repatriation. Ang detalye sa report ni Cheryl Onyot Lirazan. BBC
15: Live Report. Hingpit nang nakauli sa Zamboanga del Norte kaghapong adlaw ang patayng lawa sa OFW nga gipusil patay sa Beirut, Lebanon niadtong Abril 15, 2016. Ang mga biktima na ilang si Hanileth Cabrera Zamora sa usa ka overseas Filipino worker kon OFW nga taga Dipolog City ug iyang kaubang biktima na ilang si Rona Jane Hervoso nga taga Sibalong Antique. Matud pa nga niadtong nakalabayng semana gihatod daw ta kini sa ilang tagsa-tagsa kapamilya apan na diskubrihan nga nagkabaloay ang patayng lawas sungod sa sayop nga repatriation. Human sa kapin, duha ka bulan nga paghulat o koordinasyon sa mga ahensya na idangat na sa Dipolog City kagahapon Hunyo 16, 2026 ang insaktong patayng lawas nga do sa iyang pamilya alang sa pagpahiluna. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
0: Alas 5.38 na, kabagting o kabalkadas, may noon kayo nakapauli na nga sa iyang pamilya. Nasod biya kayo ng iyang gidangatan na magipusil siya dito sa gawa sa nasod. Kapaabot ang pamilya sa taas kayo nga panahon. Ipag-abot, sayo pag yun. Manang hinaw, tatandi na usad ni mausab ni mga ingon-ini nga masipiat mga kabagting o kabalkadas. Kay doble na ang pasakit o kanang gibati is pamilya. Samtang sa pikas bahin, 70 million ng katidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lano del Sur. 15 ka mga individual ang nangadakpan. Naghigda na lang ni si Babaw sa kuwan. Naghigda na lang ni naning kulob ni mga nadakpan, mga kabagting o kabagkanes. Ang iyang detalye sa mga balita ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC Live Report.
2: Dakpan sa mga otoridad ang 15 ka mga individual nga giingon nilang bigit sa smuggling activities dool sa coastal area sa Barangay Liangan, Pikong, Lana del Sur. Pasado alas 3 sa kadlawon niya itong Hunyo 15, 2026. Sumala kang PNP BARM spokesperson nga si Steffi Salangueta. Ang mga dinakpan mao sila alias Wawa, Nakpara, Abu, Nasarola, Basit, Benhara, Liway, Damin, Toto, Serin, Nasrer, Urad, Takuma, Nasrola ug Usman. Na-rescue usab sa MSWD ang 5 ka minor de edad nga nagpangidaron og 9 hangtod 14 anyos nga mao sila alias Janepa, Joyber, Ainor, Kasin ug Noaini. Samtang upat pa ka mga suspek ang nakaikyas atol sa operasyon. Nasayran nga nadiskubrihan sa mga otoridad ang usa ka bodega sa bakanteng lote duol sa coastal area sa Barangay Liangan na gagiingong gihimong tipiganan sa mga smuggled nga sigarilyo nga naglakip sa 1,800 ka master cases sa illegal nga sigarilyo nga Berlin, Canon, Fort, Green Hill, Bosque og Modern og gibanabana nga mukabat sa 70 million ang kantidad. Na-recover usab sa lugar ang usa ka M14 rifle kalibre 7.62 HNR arms. So pagkakaroon ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang mga dinakpan samtang padayon pa usab ang imbestigasyon sa maong insidente. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Ball of M og Radio Bagting
0: 106.3 FM. Congratulations sa nahi mga accomplishments sa mga otoridad dito sa Lanao area, mga Kabagting og Kabulkadas, Lanao del Sur. Samtang tabuktang ato sa report ni Bagting 29 paghapon, a top 6 sa provincial most wanted person sa Basilan na dakpan. Ang hitas maong kompletong detalye ni Bagting 29.
14: BBC Live Report.
15: Malampusong nadakpan sa mga operatiba sa Basilan Police Provincial Office kon BPPO ang top 6 provincial most wanted person sa Basilan na atol sa operasyon nga gipaygayon sa Sitio Patikul, Barangay Matatag, Lamitan City, Basilan kagahapong adlaw Hunyo 16, 2026. Ang suspek wala nagikabutyag sa mga otoridad ang pangalan na panaduna kini kaso nga paglapas sa Section 12 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act og naila usab nga top 8 most wanted person sa Lamitan City. Atol sa pagdakop na recover gikan sa suspect ang usa ka kalibre 45 nga pistola og mga bala. Sumala sa BPPO ang operasyon kabahin sa padayon nga kampanya sa PNP batok sa kriminalidad aron mapadayon ang kalinaw kahapsay sa Basilan. Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Gradio Bagding.
0: Sa katapusong bahin sa mga balita, round up sa mga kasayuran, apot pagyapon ni ining nahimong accomplishment sa mga otoridad kay senior citizen na dakpan gamikan sa pagkupot o ihalas ng mga armas dito sa lungsod sa Aurora. Bagting 17 Florenzo Fima.
14: BBC Live Report.
16: Pusod nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka senior citizen nga nagpagidaron kini og 63 anyos human nga nakalapas sa Republic Act 10591 o mas na ilang nga Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Nadakpan na launa 40 ang takna kagahapon sa Purok Malinawan, Barangay Bayabas, Aurora, Zamboanga del Sur. Dali kini nadakpan sa mga otoridad sa Aurora human nga dunay ni taho nga mahitungod sa nasangpit nga senior citizen nga giingon nga nagbitbit kini sa ihalas nga armas sa usa ka kasari-sari store. Sa diha nga kini ang gipangitaan og mga pertinent documents sa pakyas nga nakapakita ang nasangpit nga dinakpan hinungdan nga dali kini nga gidakop. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka 38 revolver nga wala matutpakini di ay sulod nga buhing bala. Sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Aurora Municipal Police Station. Dugang pa sa mga balita adunay giabandonara nga gingong or mineral nga kini ang nadakpo na recover sa may barangay New Basak, Dumingag, Zamboanga del Sur, alas 12:15 ang takna kagahapon na sa udto. Dali kining girespondihan usab sa mga personahe sa Dumingag Municipal Police Station, inabagan sa deputized personnel lagikan sa MGB o dali nila kining nakuha ang 150 ka mga sinakong mineral oil gunabana nga nikabat sa 7,500 kilos. Dali kining gidala ngadto sa Dumingag Municipal Police Station alang sa dokumentasyon ay ha giturn over
17: ngadto sa MCB 9 na lain pang nakuhausap nga giabandonar paghihapon nga gingong copper tailing sa dumingag paghihapon kini alas 2:50 ang takna kagahapon particularmente sa Prok 5 Barangay Upper Landing dumingag Zamboanga del Sur human nga nakadawat og taho ang dumingag Municipal Police Station gikan matutpas sa nagpakabana nga lumulupyo og diin kining nasangpit nga mga ginali nga bato gingon nga gibutang kini sa bakante nga lote og nikabat sa 61 ka sangko nga gibanabana usab nga nikabat sa 3,300 kilograms kini usab karon ang anana sa kustodiya sa Dumingo Municipal Police Station og ikatakda ang turnover ngadto sa MGB 9 Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM og Radyo sa Bagting
0: 106.7 Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM alas 5:45 na.
18: This time
19: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
21: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
22: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
22: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
24: Sample Plus Gold.
25: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akon bukol na wala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
24: Sample Plus Gold.
26: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
24: Sample Plus Gold.
27: Mapalit sa mga butika.
28: Si Ann

0: Ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo huyasan ko, grabe huyas ko, tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
1: O ingon ana paragis bilabila,
0: o paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bilabila.
2: Paragis bilabila.
3: Paragis bilabila.
4: Radyo Magbating
5: 106.7
4: Radyo Magbating.
6: Alas 5:49 na mga kabagting og kabalkadas, naka-standby na sa mga atong update alabot sa presyo sa mga produktong petrolyo nga diin gipaluyon na usab kini sa maayong kabubuton. Nag-abag nining tulo manon o gamo kining said banyawan herbal capsule plus mangosteen. Makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout o gabato sa kidney. Nakit na nini ang gallstone diabetes o kun bukol-bukol. O gayon man tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder o uban pa. Tungod kay ang said banyawan herbal capsule plus mangosteen. Milagrosong kapsula. Nga produkto sa said marketing incorporated. Basta said marketing tata magaling. 5:50 na ang naka-standby nga mga balita ni Bagting 27. Daryl Ayaay, kumusta ho na to ang update nining mga presyo sa produktong petrolyo karong buntaga dinis pagadian. Good morning yang
7: BBC Market Report.
8: Yes, mayong buntag diha kanimo Bagting 16, labi na sa to mga suking tig paminaw. Live kita diri mismo sa may Balintawak gasoline station. Ng mga oras ato itunol ang kasamtangang presyo sa petrolyo kundi in adunay pagkunhod ning simanaha. Karon naton sa Iran, una kita diri sa Astro Gasoline Station sa Barangay Balangasan, special gasoline 80.70 ang matag litro, diesel 85 ang litro. Sa Petron Santa Lucia, diesel 76.90 centavos kada litro, turbo 89.90 centavos kada litro, extra 79.60 centavos kada litro, XTS 80.60 centavos kada litro, Kero 108.20 centavos kada litro. Sa Shell V-Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel 78.30 centavos kada litro, Shell V-Power Diesel 85.20 centavos kada litro, Shell Fuel Save Gasoline 82.90 centavos kada litro, Shell V-Power Gasoline 83.40 centavos matag litro. O diri sa Phoenix Balangasan, diesel 78 matag litro, super 75.45 centavos matag litro, o ang premium 75.95 matag litro. Mo ka to kasamtangang presyo sa petrolyo karong buntaga. Ako si Bagting 27, Dari Ligataya ay sa Belepep o Radyo Bagting.
6: And giyas ka to sa to ang mga magbiyahe. Sa itong mga drivers, pili lang mong asa mo dapitang magpatubil sa inyong mga sakyanan o dipasero ang mga motorsiklo. Amat Bagting 27 sa samtang ang mga balita usab sa lanog sa bagtingan gipalihan kini sa Vitron Vitamins Plus Iron, vitamin na makaganas.

0: pagkaon makapaligon sa immune system, magmakapalambo pa. Huwag ato makapalantip sa inyong mga salabutan, especially sa itong mga estudyante nga. Balik na, gayod sa eskwela. O yeah, dili lamang kay pang bata, gumikan kay pwede sa puya nga 0 to 11 months, Vitron Drops. O gika itong mga dagko nga pwede na og tablet, Vitron tablet 13 years old pataas. Safe na safe, o kini FDA approved, o ginama sa RSV training, mapalit sa nagkanyang butik ang pharmacia sa inyong mga dapit. 5.53, dugan pang mga balita o impormasyon. Yawa pag-ininahuman, samtang sa report o sabi ka ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Atong pag-asairan, gikan sa BBC News Center, kay 15 million nga tabang sa Zamboanga City alang sa quick recovery. Mamahi kaning nasangpit nga kantidad ang nahatag na o nagtanyag or gitanyag di ay gitanyag ni PBBM detalyes report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC
1: Live Report. Nakadawat og 15 million nga pinansyal nga tabang gikan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Zamboanga City isip humanitarian support og recovery efforts human sa linog og tsunami threat ni adtong Hunyo 8 nga nakaapekto sa libuan ka residente. Gidawat ni Mayor Kaimer Olaso ang maong ayuda atol sa usa ka high level briefing sa General Santos City diin gipadayag ni PBBM ang recovery package alang sa mga lugar sa Mindanao nga naapektuhan sa linog. Ang pondo gamiton aron matabangan ang mga komunidad nga naapektuhan na ug mapalig-on pa ang disaster response initiative sa syudad. Paningiho ang sub sa lokal nga pagamhanan ang pagtukod og mga evacuation center sa East Coast aron mas maprotektahan ang mga residente batok sa umaabot nga mga emerhensya. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bal FM ug Radio Bagting.
0: Salamat Bagting 28 Kimberly Namuwag sa tabok ko sabtang ato sa mga kasayuran nga nakalap. Bagting 27 Daryl Ayaay itong balikan gumikan kay kini ang naghisgot kabahin sa BPI Robinson's Pagadian nagpahigayon ng information caravan sa DILG Region 9 Monday Convocation. Itas to ang sayra na to niya nagpahigayon ng information caravan. Detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC
2: Live Report. Nagpahigayon og information caravan ang BPI Robinson's Pagadian atol sa Monday convocation sa DILG Region 9 isip kabayan silang paningkamot sa pagpalambo sa financial literacy ngadto sa mga empleyado sa gobyerno atol sa maong aktibidad gipahimangnuan og gihatagan og kasayuran ang mga personnel sa DILG Region 9 kabayan sa nagkalain-laing banking products og financial services nga gitanyag sa bangko lakip na niini ang savings account online banking loan services o guban pang serbisyo nga makatabang sa hapsay ug opisyenteng pagdumala sa pinansyal. Gipasiog daw sab sa mga representante sa BPI ang importansya sa pagtipig maayong pagplano sa kwarta o paggamit sa digital banking aron mas dali ug luwas ng mga transaksyon. Sumala si DILG Region 9, dako ug tabang ang maong information caravan aron madungagan ang kahibalos mga empleyado bahin sa mga hustong pagdumala sa personal nga pinansyal o mga benepisyo nga ilang magamit pinagi sa modernong serbisyo sa bangko. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Radio Bagting. At ito mga sa mga kasayuran ining adlaw nga Miyerkules, mga kabagting o kabalkadas. O gadiin, nanitas to mga resulta. O kayaron nga ang resulta magkumpleto sa inyong pagpaminaw. 086 ang 9 PM nga resulta. 106.3 Ay buntag sa mga kanunay paghihapon yun na nagatang nining ato ang tulumanon mga kabagting o kabulkada sa lanog sa bagtingan dinisibyaan sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ayong buntag sa kanunay way paglubad na sa Purok Malinawon Barangay Kulumulave si Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon si Manix Mucha Bamunga usab diya sa lungsod sa tabi na may buntag Don Tormis watching from and listening pagyod sa Kamalig Dumalinaw Og ingon man si Ma'am Merly Templado, daghang salamat. O si Aljun na mukat-kat may buntag in the van. I'm watching sa Pagadian City. God bless from Aljun. Thank you so much, Aljun. Og ingon man sa dugang pang mga greetings dire be. Hello ni Amy Vasailahi. Hello, maing buntag usab gana kanimo. Og lakip na usab ni Imblar Analin, maing buntag og Calvis Arisgado. Maing buntag from Alegria Pagadian. Og ingon man sa mga org ni Melanie Florendo Busil Pagalaran, maing buntag. Juni Cuba, maing buntag usab diha sa Nangka Dinas. Ay Don Jose di ay. Don Jose Dinas sa Buang Gadal Sur. Ingon man si Jocelyn Bargayo. Listening from Poblacion San Miguel. Thank you so much. Og Baltazar Akay Minyoza diha sa Malaysia. Og Impalmado Tatski, maing buntag usab ni mo diha. Og uban pang mga nanagtikaw-tikaw na nag-view og uban pang naminaw sa AM og FM si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM. Thank you so much. Eno kay kining ato ang tulumanon sa gihapon mga kabagting og kabalkadas ang giabagan usab kini sa produkto sa Yes to Health products. Og mapalit ninyo mga kabagting og kabalkadas ang mga products nga lakuban sa kining Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, og Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, ugin man Santon Vitamin C, og Premium D3 Soft Gel Capsule. Nakip na ang Premium D3 Soft Gel con Premium D3 Coffee Mix og Visionix Plus, Herbal for Men Enhancer, og Clear Skin Herbal Soap, og Sis the Pain. Kana siya nga makaplagan diya sa may Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nahimutang sa Pulmonis Building at Bang na sa Gate 11, Santa Lucia District, Pagadian City. Ngayon mga kabagting o kabalkadas, wa na miigong oras. Ugma na po, O da yun na napon nakastandby ang programa ni Coach J, ang bagtingan sa katauhan mga kabagting o kabalkadas. Pero ang pulong na nagkinayon, gikan sa Proverbs 15, verse 13, a glad heart makes a cheerful face, but by sorrow of heart, the spirit is crushed. Agos bagting 16, bana sa kagas tumakmo, ligang salamat, og may buntag, kinatong tanan. 106.7 Radyo Magbagting. Oras alas 6.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ana
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sample Plus Gold.
11: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong hibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Rock Radio.

0: Alas 6:07 na itong oras sa Kabagdig Balgadas, may buntag kaninyong tanan at adlaw karon ng Miyerkules. Pitsa 17 na kitas buwan sa Hunyo 2026. Welcome kamong tanan dari sa to nga pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katawhan. Nanyo mabati ning sibian sa 106.3 ang Bell FM. O di ba ka sa DXBZ756 sa Radyo Bagting Kabagtig Balgadas. Sa tanan nga nagpaminaw, kutob sa mabot sibya itong pagpanaguban sa kahanginan, mayong buntag. Inaot pa untang ang tanan na napaghihapon sa Kapiskay sa mayong panlawas, Kabagdig, Kabalgadas. O gingon man usam, ang hinautang ang kanunay magamping paghihapon sa inyuhang mga paggalakaw, no? Sa inyuhang tagsa-tagsak ka mga tahas, padayon nga magbuhat. Himo sa mga gimbuhaton, aron nga padayon, Kabagdig, Kabalgadas, kita nga mulahutay. Ala bitaw ganin yung tanan, mayong buntag. Ako si Bagting 17 Florence Fima. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting or di ba ka mga katuyuan. Pwede niyong ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon Kabagting Kabalkadas 0938-2077-614. Alang na itong mga dunay mga reklamo, mga dunay suwestyon. Nga gustong ipadangat, diristong pagpanaguban, hala sige, text lang. Alas 6:09 na itong oras sa Kabagtig Kabalkadas. Ato ang tulumanon sa kanunay, ato ang pasalamatan, ang kanunay ni Abag ganiini, mao ang Camp Health Multi-Specialty, nga nahimuta nga CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian, Kabagtig Kabalkadas. Alang na itong mga dunay problema sa panlawas. Nga gusto magpa-check up Kabagtig Kabalkadas, ipa-check up na inyo ang mga balatian nga gihambin karon pinagi sa pagbisita sa Camp Health Multi-Specialty. Kini adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician, gynecologist, nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sa Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Good morning, D.I. ni Aljo na Mukatkat, is Pagadian City. Good morning po ni Sir Dondon Tormes na may kamalig dumalina sa Zumpanga del Sur. Good morning, sir. Labi na si mong pamilya. O good morning po ni Nori Amorprahe sa may La Victoria Aurora, Zumpanga del Sur. Sa tanan nga nagpaminaw karon, nagmonitor sa tuang Facebook Live, mayong bunta. Good morning po ni Ma'am Jackie Chan or si Ma'am Jackie and Jackie Kabahog. Good morning, ma'am. Kumusta ang tuang preparasyon karon? Oh, good morning. Alang na itong gustong mulangyaw. Ato na mo sa GPM 8 International Manpower Services Corporation. No? Iniusap ang niabag sa tuang tulumanon, Kabagtig Kabalkadas. Alang na itong mga kababayanan nga nagpangidaron o 23 nga ito na sa 44 anyos. Nga doon ay plano nga mutrabaho sa abroad isip mga domestic helper. O ato na kamo, Kabagtig Kabalkadas, ha? Ay kaplangan na. Bisitahan na ang buhatan sa GPM 88 International Manpower Services Corporation na nahimutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Ugma na ang ilahang grand opening, mga Kabagtig Kabalkadas nga nakinahanglan sila domestic helper alang sa nasod sa United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, at Kuwait. 24 nga ito na sa 43 anyos ang pangidaron sa nangikinahanglan. No? First time or di ba ka ex abroad with or without passport as long as physically fit o willing mo nga mutrabaho sa gawa sa nasod. Pag nagtanyag sila ga libreng kapuy-an, libreng nga pagkaon, na libre usab nga pamasa paingon sa Manila, libreng nga paghuwag passport o libreng medical. Manay na paglangan. Kung ikaw dun ay plano nga mulangyaw, no, sigurado gayod nga legal ang imuhang recruitment agency, adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pwede niyong kontakon si Miss Jacqueline Kabahog, cellphone number nga 0927 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mga ganaan, GPA Mediaid International Manpower Services Corporation. Alag ni adtong mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos nga adunay plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helper nga siguradong legit no legal nga recruitment agency ay nagadtuglain diri ni Ma'am Jackie kay mabibihon ni si Ma'am Jackie kabag digbalkadas no sa matag individual nga mahimamat ni Ma'am Jackie perming mabibihon kay ni wa ginilibog si Ma'am Jackie. Good morning ma'am. Alas 6:13 na itong oras, kabagdig gabalkadas at tuwang tapiko karong buntaga, no? Mahitungod ni ining matuning pangutan-on ng Samsuriko, kabagdig gabalkadas. Kung nga no, nga halos kadagabiin naman lang, magsigi og brown out dress dakbayan sa pagadian. How about ka sa matag kalungsuran?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigalan sa katatawhan.
0: Ingon man, kabagdig gabalkadas, ang SSS Pagadian magpahigayon usab karong adlawa o palingke karaman diri sa may public market sa Aurora, sa Pagadian. Public markets Pagadian, kabagdig gabalkadas, no? Karong adlawa sila nga magpahigayon gikan alas 8:30 ngadto na sa alas 3 sa hapon. Alang na angay ning masayran sa mga katawhan kung unsa ang angayan ninyo nga pahimuslan, labi na ni adtong mga wala pa nakakuha og SSS.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigalan sa katatawhan.
0: Uban pang gilisigutanan, kabagdig gabalkada sa tuntukion, naristo ang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
2: Radio, magbating. Radio.

0: Kahuman mupalong nga paggang dugaya kayo mubalik.
1: Mulaban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Kabagdi kabagadas, daghan nagwa nalipay ni nga to ang supply sugang dagitabdon pinagis Samsorikuan kabagdi kabagadas. Daghan ang nagyaw-yaw sa social media, gumikan kay kun ilahang tawagan ang hotline sa Samsoriko, walay mutubag.
1: Mulaban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Una giingon kabagdi kabagadas sa mga katawhan, nung ako nagaling, doon na mo'y plano nga mag-brown out, pagpadala mo'y advisory. Or di ba ka kung tawagan ang inyohang hotline diha sa inyohang buhatan, kinahanglan adunay mutubag, dili kaya magsigilag ring ng inyohang cellphone pagkahuman kay way mutubag kay nga naman, kay napuro rang reklamo kabagtig kabalgadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Makairita kayong Samsoriko, I promise, di ba? Dili lang kay isa ang nagbagulbol bahin niining supplies sa gitas dugas-dugang nagitab ng Samsoriko apan halos tanan ng mga konsumante kabagtig kabalgadas no miyembro consumer ang nagbagulbol niining Samsoriko. Nga naman, tungod kay laliman ka ha, primero kay trip off, palong siga. Unya pagahuman ang traba, ang resulta kabagtig kabalgadas kinugayan o palong siga, mapalong na nga kanabitaong dugay na nga mubalik. Itunong gyud og gabi kabagtig kabalkadas nga tingkatulog. Unya gawas nga tingkatulog kabagtig kabalkadas igang pagyugayo, mabalo kag pamaypay imbis matulog ka kay duna kay duting sayo, mabilar hinuon ka kabagtig kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Hangyo na mo sa Samsoriko. Nga kung nagaling, adun na mo'y plano nga mag-brown out, hala sige, itunong og adlaw, oy, di ba? Ayaw itunong og kananting katulog, kaya di ita katulog og tarong. Nga human, dunay uban, kabagdi kabalkadas, nga dunay nagpahigayon, nga online class, nga magabi eh, in tawon, nagbagulbol po, gingano man. Giraitan noon sila og kining tardy kabagdi kabalkadas, tungod kay di kasulog sa klase, kay lagi na pudlong ang kuryente, nga wala may advisory, no? Dunay ingon nga, tungod sa ulan, ha? Nag-ulan day gabi eh? Kahinay ra kung nag-ulan kagabi, di man to tantong kusog, di ba? Hinay ra man tong ulana pagkahuman. Ingon ato magsigilag palong siga, mura magga Christmas light kabagtig kabalkadas ang suga, di ba? Makairita kayo kabagtig kabalkadas. Mahal kayo og mga beers ini igabot na sa billing pagkandagog bayronon. Pagkahuman magsigilag ka brown out. Karon si manaha kapila ba nag brown out, di ba? Kadaghan kabagtig kabalkadas. Kung brown out, dili kay masigig trip off, nga mura mo in town og Christmas light diyang dapita, og mga guba ang mga appliances, unsa man, mubayad mo?
1: Mulaban sa katawhan, mudatig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Unsay sagad nga kining rason na ni Samsoriko, kabagtig kabalkadas, good morning ni Sir Libby Kabatsya, ang tigpamaaba Samsoriko. Unsay rason, sagad sa kung nganog, pangutan-on kung unsay hinungdan nganong nga mawala o galit ang kuryente, palong siga. Mwengon, kabagtig kabalkadas, ay, unsaon manggod, nga ana manggoy kahoy, nga nintugyad sa linya sa kuryente, maong napalong. Di ba? Ang pangutan na karon, nganong wala man yun na pulong eh, panahon nga dili pa mangting ulan, nga mapalong manghana kung ugaling ang inyong linya, mutugyad ng sanga sa kahoy o sanga sa kawayan, kabagtig kabalkadas. Di ba? Aha naman dito inyo ang mga maintenance kaya inyo ang kining tigputol og kahoy. Wag yun nakaputol ang mga kahoy nga makahatag, makabalda sa inyong linya nga makahatag perwisyos panahon sa tingkatulog kabagdig kabalkadas. Di ba? Sige lang mo og trip o sige lang mo og palong. Pila mo ka kining sa usa ka bulan ka pila mo mag brown out og tibok adlaw. Saro ka ng adlaw, wag yun na inyo gi-clearingan na inyong mga linya dana aron nga dili na mutugyad panahon sa ting ulan, di ba? Mao po na, usahay manggod po kabagtig kabalkadas, di ba? Kining Samsoriko, usahay manggod po, kaya magpatakad lag tao, sa tarok aning ilahang kining puste. Nabalong adunay kining daghang kahoy, dito po itarok ang ilahang linyas, kuryente, kabagtig kabalkadas, nga kabalo naman tani silang daan, nga kung ugaling adunay mga ulan o matumbahan, o dunay musagyad nga kining sangas, kahoy, kawayan, mapalong gayod ning linya sugang nagitabnon, di ba? So muna'y hangyo sa mga katawahan, kung mahimo, ayaw ito nyo itunong o gabi ang tingkatulog, oy!

0: Bintaha siguro ning mga empleyado uban sa Surico kay dunay kagalingong generator, di ba? Tung no swerte tong adunay kagalingong generator kay bagdi kay balkadas kay murag hinanok rang pagkatulog. Pero gatong wala ba? Alimuot pa kayong palibot ang panahon paghuman, wad-an pa yung kuryente, ambot na lang yun. Pastilan. Muna gingon kay bagdi kay balkadas panahon bitaw ni atong adunay ning attempt dire dunay hugon-hugon nga kini bitaw nga musulod nga kining private nga maingon nga mo-apply para himuo nga kining i-privatize ang atuang kuryente, musupak ang kuan, daghan ang mga moingon nga mga taga Surico ay ayaw mo dita musugot nga ma kwanta ma-privatize ta kay mahal kayong kuryente, kita mo'y pinakabarato, sige paghanambog na pinakabarato paghaman wapoy tarong nga serbisyo way pulos.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawhan.
0: Ang ikinahanglan sa katawhan, kabag ni Gabulgadas, no? Mausa man ang iyong tagbarato, pagkahuman, may pulos na serbisyo, di ba? Muna, ang ikinahanglan, okay tong mahal, bahalag mahal, importante, way palong-palong kuryente, marag okay ra gilunta. Mauna, ingon, kabag ni Gabulgadas, nga, di mo sugot, nga, ipkini nga, masulod din ang private company para mausa man, privatization sa kuryente. Kilagi, kay kooperatiba matud pa atuan ang kuryente tanan o miingon atuan kuryente tanan yung pagkahuman kabagdi kabulkadas ang resulta, no, ang resulta kabagdi kabulkadas way tarong ang mga sagad ng mga serbisyo sa kuryente kay nagsigilag kapudlong usa ra gyud tubag aning tanan, no, usa ra gyud mahatag og solusyon. Kabalo naman kahamo sa Surico nga panahon nga mukusog ang ulan, di ba? Kung mutugyad ng sanga sa kahoy daan na sa kining inyong linya sa kuryente, hala sige pang putla ng mga kahoy. Kung dili mo sugot ng tag-iya, pangitain ninyong pamaagi, dili kay daghang makonsumante ang mapirwisyo panahon sa katingkatulog o di ba kaha, kining panahon nga doon na sila yung mga online classes.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawhan.
0: Di ba? Ang problema kabag di kabalkadas unsaman, no? Mugbo kayo og poste ning kuryente kining kuryente sa unsaman, kun sa Surico. Mao na nga mas mulapas pag yun ang kahoy kun imong ikumpara sa poste kay pag ka mugbua. Mao na nga ini og ka kining kusog ang hangin, dapat didto largo ka palong, di ba? So madugay ra man kay ning problema sa Surico hangtod garon wag hapon hatag og solusyon. Sige lang mo og dawat dagong sweldo nya pagkahuman kay inyuhang mga trabaho anya gitarong diha.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawhan.
0: Astilan na lang yun. Sa unang panahon pag ini kabagdi kabalgadas ng problema sa Surico, pabalik-balik lang ba nga wabitag yun nahatagan in tawag solusyon? Mao na nga usa ra gyud ta ang hangyo gyud sa kadaghanan, no, nga hayaw in tawo niyo ipalong panahon sa kagabhion nga ating katulog. Kung ingon man, hasagad sa mga online class na sa gabi eh. Tanawa ang social media, di ba halos nagbagulbol sa Surico. Yahuman, kinilaging tawagan ang ilahang hotline, way mutubag. Ambot pa, ahani ang ilahang tigtubag, aning ilahang kuan, kukining nasa customer service, kabag di kabalkadas, base na kuryentihan, kiniman mutubag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawhan.
0: Nagbutang-butang pamuog kining customer service dihang dapitan yung hotline pagahuman di man ay mutubag tawagan. Stila na lang yon, no? Muna giingon kabag di kabalgadas baulang akanos apa kani mahatagan og kining solusyon ng ingon aning problema sa Surico ay oh? Wala gyud kayo iingon sa Surico nga daghag nalipay sa inyuhang serbisyo. Sagad gayud kinagbagulbol mga kabagtig mga kabalkadas, no? Sagad nagbagulbol. Palong siga. Atong Domingo. Domingo lang, kapila. Dili lang kay kausa nagsigig palong-palong ang kuryente, no? Sigilag. Sigag balik, pagkataod-taod, palong na pod. Siga, palong na pod. Agay, kung ikaw simba ng litan nga wala sa inyo ha, nya human nakaon ang imong kining breaker imong plangka, resulta kabag di kabalkadas guba imong appliances, di ba? So ingon ana ba ngon bitong walay kining saktong abiso, ingon ta nga emergency shutdown, imong puni sagad good pod emergency shutdown, mao na nga napalong kuryente, emergency shutdown ang mikalit lang og pitok pagkahuman mobalik dayon, emergency shutdown gyud na, stilan na lang oy. Basta lang yun, buhaton ang tanang rason. Kaya ron lang yun, nga doon ay ikarason. Pass the line!
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbati
0: kamo nagpaminaw karon kun inyo ang hatagan og grado ang Samsoriko, pasar ba or pasang awa ning serbisyo sa Samsoriko? I-rate daw ninyong Samsoriko, 10 out a kining 10 over 10. Pila inyong ihatag nining kwan grado sa Samsoriko, mahitungo silang serbisyo kabag ning kabalkadas, di ba? Ligiingon ba nga ambot na lang gyud? Mangambot na lang kita kanunay kabag ning kabalkadas kay dugay na kining panahon, kining problema nining Samsoriko nga mupalong kalgalit ini og kuan kining mating ulan. Panahon sa ting init, mapalong kay kuno, kulag supply, nagyelo na, di ba? Panahon sa ting ulan, mapalong ragi hapon kay lagi dahan kay grason. Aha magiday paingon, di ba? Waba wala. Utong na lang ta kutob ani. Kutob na ta sa yaw-yaw kabag di kabalkadas. Unsa ka ha kung pakurintihan na to niya.
1: Mula ban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran.
0: Pagbeno, kabag di kabalkadas, break sa taoy. Balik tao man lamang sa pilag kapahinom na dari pagyapon sa pagpanag-uban ang bagtingan sa katawahan alas 6:26 na sa buntag.
1: Mula ban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran. Pagbigyan sa katatawahan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano yung karpet? Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
12: Sa matagpalit ni Dios sa
11: Get Line. Product package usa ka battle sa Get Line. Food supplements kauban sa tulog ka battle sa Get Line. Power scent liniment oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail. Mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
12: Radyo Magbating.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdiglan sa katatawhan.
0: Alas 6:31 natong oras sa Gabagdi Gabalgadas, dari paghihapon sa pagpanaguban ang programang Bagtingan sa Katawhan sa Sibiyang sa 106.3 Bell FM. O gingon man sa DXBZ756 Radyo Bagting Gabagdi Gabalgadas. Padayon ta sa tuang programa dari sa 106.3 Bell FM. Good morning, D.I. ni Niv Niv. Matutpas Ling Mama 4.5. Hello, good morning. Jinjing Heroila Larazan, good morning. Oga ni Vanix Amamucha Abamunga, good morning usab. Hello, good morning sa may Capitol Bazaar. Good morning ni mo Ma'am Jingjing. Oga Dendagan, good morning pod. Sa Don Victoriano, Dawan, San Miguel, Zamboanga del Sur, sa Purok Don Mariano rather. Good morning. Oh, sa toko daw na ako is mong gabi eh, kadagay. Hay, ambot na lang yun. Makairita usahay, no? O, toko na pahisgutan sa ikwaknet. O, daghan kay grason, ganyan, ganyan, mawalang kuryente, gabagdag, gabalkadas, no? Mawala kay ang toko na kuryentehan. Ningkat-kat ang toko sa poste. Then, ang kwaknet, o, kadugag, lupad-lupad, kinasangit sa poste. Ay, nako. Good morning ni Honey Love Mangilin, sa may Purok Mangga, Pantan, San Pablo, Zamboanga del Sur. Good morning sa tanan. Mga nagpaminaw karong buntaga. Ang ato talamanon, gabag na gabalkada sa kanunay, inabaga na sa kanasa. Iliana Bivio College, the builder future leaders, ginahimutan sa Balangasan Pagadian, adunay kursong gitanyag, sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitivitad, ug BAELS. Ang Iliana Bivio sa kapribadong tunuhaan, nga doon ay ubos kayo nga tuition fee. Muna na paglangan, no? Alam na itong mga buot mo eskwilag kulihiyo. Pa-enroll na sa Iliana Bivio College, Kabagdig Kabalkadas, the builder of future leaders. Ingon man, ang niyabag sa tuntulaman noon, ang National Irrigation Administration, Cunia, Zamboanga Peninsula. Alam na itong mga adunay pangutana o dibaka mga reklamo kabahin sa diha sa inyuhang basakan, labi na sa natal sa irigasyon. O kontaka lamang sa cellphone number sa niya Kabagdig Kabalkada sa 0985-854-4566. Again, 0985-854-4566 or di ba ka sa 0917-790-7431. 0917-790-7431. Mao ka na ang cellphone number sa niya Kabagdig Kabalkada sa kung galing, doon na mo ay mga pangutana o reklamo, no? Ipadangat lang ato sila hanga buhatan na. Alas 6:34 na itong oras, Kabagdig Kabalkadas. Samtang gipanawagan usab Kabagdig Kabalkadas, kung galing si kinsa may inahan ining bata ang gibiyaan sa tubangan sa balay or gibilin na tubangan sa balay ni Mrs. Mylin Panyares sa Maylumina Homes Zone 6B. Barangay Tiguma, Pagadian City, nga palihog kuwaa ang maong imong anak, madam. O kisa man intaw inahan ni ini. Ang bata karon gitawag sa pangalan nga si Kin Michael Zion Doria Panyares, no? Pagkinik siya ang gipahimutang or nakaroon sa ilalom sa kustudiya sa City Social Welfare Development Office Kabagdig Kabalkadas. Giingon nga gibilin ang maong bata tubangan sa balay ni Mrs. Panyares na itong Hunyo 8-2026. Karong bulana lang ni. Alam niya ito mga pariente o di ba kainahan mismo basta na konsensya na ka o pakikitae lamang o atuwa ang buhatan sa CSWDO o pakikitae si Miss Evangeline Pokita Kabagdig Kabalkadas. Alas 6:35 na itong oras. Dari paghihapon sa pagpanaguban, samtang dugang panghilisgutan na nato karong buntaga, mga Kabagdig Kabalkadas, no, alang sa ipahigayon karon sa Social Security System kon SSS nga kining palingki caravan kabagdig gabalkadas diri syudad sa Pagadian, no? Manganong ato man ning gihatagan og pagtagad kabagdig gabalkadas tungod kay alang ni niadtong mga employer, no? O diba ka? Alang ni niadtong mga employers, rather, dili employer, employers. O diba ka? Alang usab niadtong mga, basin pa o self-employed lang ka, nga gusto ka nga magpamiyembro sa SSS, aron sa umabot ng mga katuigan, panahon kung kaluyan sa Ginoo nga muabot pagkag 60 anyos, o diba ka, 60 baba, makadawat kag pension gikan sa SSS kabagtig kabalkadas. So sila magpahigayon og palengke karaban karong adlaw alas 8:30 sa buntag ngadto na sa alas 3 sa hapon sa may public market diri sa Pagadian, no? Alang ni sa mga katawhan nga nagpaminaw. Nganong diha man sila nagpahigayon sa palengke? Nganong dili man diri sa may city covered court kabagtig kabalkadas? Tumong ni ini nga daghan matud pang mga empleyado magud pod diha sa kining merkado nga wala pod intawo na miyembro sa SSS or di ba kaha, no, kining walay kasayuran mahitungod sa mahitungod sa programa sa SSS kabagtig kabalkadas, no? Pasintabi sa nagkaon, ha. Oh, mao na nga ilahan ning gituyo kabagtig kabalkadas nga karong adlaw ipahigayon diha sa may kining public market, no? So diha dapitan nagmo-plaster sila unyang alas 8:30 unsa bay mga serbisyo nga pamahimong nga inyuhang mapahimuslan kabagtig kabalkadas, no? Ato sa ilahang palingki karaban. Diri dapitan, no, sa mga kining alang sa kasayuran sa tanan nga mga empleyado, no? Sa tanan nga mga empleyado kabagtig kabalkadas sa employees, giingon nga pwede mo nga magparehistro dito or mismo usab ang inyong mga employer, no? Pwede pod nga dito magpamembro instead sa ilang buhatan. Mas maayo magunin nga ni kabagdig kabalkadas kinibitong magpahigayon silang karavan kaya mas dali ka nga ma-assess kung imong ikumparar nga dito ka muadto sa ilang buhatan, di ba? Kaya kung muadto ka sa ilang buhatan, grabe kataas nga pila. Dugay kika mahuman, di ba? Unlike kung ugaling dira ka sa ilang mga karavan nga ipahigayon, nga dali ra ka makaumrit kabagdig kabalkadas, no? So muna, ang ilang ipahigayon, ha, servisyo nga inyo ang mapahimuslan, employer registration, enquiries o diba ka, verification, member data change request, alang natong mga adunay gusto nga ipausab, nga kining inyuhang data nga gibutang diha sa inyuhang nga dito sa SSS atong mga miyembro na, no? So, labi na katong mga babae nga naminyo na kabagtig kabalkadas o diba ka katong mga lalaki, no, nga naminyo na nga gusto madugang dito na pita dependence nana o sabay mga angayan dito nga buhaton. Unsa pay lain kung ugaling mag-change mo password pag-issue o SSS number salary o emergency loan kabagtig kabalkadas nga application pwede pension loan o ingon man ang benefit claims kabagtig kabalkadas pwede ninyo nga ma-avail sa ipahigayon nga palingke karavan sa buhatan sa SSS karon, no, sa mga personahe sa SSS karon diha sa may public market diri syudad sa Pagadian, no? Sa muna nga giawhag ang tanang mga miyembro kabagtig kabalkadas or diba ka mga employers o gatong magkinahanglan silang serbisyo nga pahimuslan ang maong kahigayunan, no? Dili magpanuko tungod kay andam og tagana nga mo-assister kaninyo kanunay ang mga personahe sa SSS kabagtig kabalkadas sa tumong nga matubag ang tanan ninyo nga mga query mahitungod sa SSS nga services, ha? So mauna sa mga nagpaminaw karon nga pinakaimportante gayod nga aduna tay kinibang gitawag og unsa man miyembro ta sa SSS kabagtig kabalkadas. Pilar gud na kung ugaling employee kining employee ka, oh, pwede man nga tunga man mo sa imong employer, di ba? Oh, mo na kabagtig kabalkadas, pilay hulugan karon, magdepende man po sa imong sweldo, no? Or else kung kuan man kung kining self-employed ka, pwede ra pud ka kabagtig kabalkadas nga magpamiyembro dito, no? Atong hunahunaon kabagtig kabalkadas ang atong umaabot, no? Ang umaabot ng mga katuigan kay Aron po nga, aduna kay madawat ba? No, wala kay, labi na na itong mga dili bitaw empleyado sa gobyerno? Oo? Kung dili ka empleyado sa gobyerno, nga, private employee ka, mas maayo gayod nga magpamember ka sa SSS, doon ay uban kapag di gabalgadas, no? Nga, gusto sa employee mismo, nga dili magpamiembro sa SSS, kay lagi dili gusto nga madidakan, no? Dili gusto nga makuhaan ang ilahang sweldo, mga kabagtig, mga kabalkadas. Pero unahunaan ninyo, nga sa umabot ng mga panakatuigan, kamura po ay makapahimulos sa maong inyong ginahulog, kabagtig, kabalkadas. Kay magtubo na inyong kwarta, magdawat mog pensyon, no, lupig pa ninyo ang nasa gobyerno usahay, di ba? Basta samot na ako mog kontribusyon, di ba? Or gato po nga nasa gobyerno, pwede rin gihapon mo nga mukuha man og or magpa-member sa SSS, di ba? As long as mahimo lang kang active member kabagtig balkadas, no? So, mauna siya diha. Muna nga, dili na taangay nga kinibitaw nga magpagahi-gahi. Mm-hmm. Di na taingon kabagtig balkadas nga ato ang murag baliwalaon lang ba? Gawas lang nining PhilHealth, di ba? Ang PhilHealth bitaw kay pilara imo ang benefits nga makuha kung ugaling ma-hospital ka. Nga dili pagyod sa tanang higayon nga magamit nimo kay ikaw nag-amping po ka nga dili magkasakit, di ba? So say bitaw makaingon ta nga kining PhilHealth mas maayo nga walaon na lang unta ning nga contribution, no? Kay wala man. Wala may gitanyag nga kini bitawng libre nga kuan, kining mga angay pa nimo nga mapahimuslan kabagdig kabalkadas or galing do naman. Gagmay rapod kayog makwani mo, maklaims, di ba? Daghan mo ni, daghan po sa'yo magbagulbol, nining PhilHealth. Mm-mm. Pero kini magong uban, no? Kini uban, kabagdig kabalkadas, kaya sama sa pag-ibig, no? SSS, kini gayo pinaka-importante. Pero sa balaod mang God, once nga empleyado ka, kinahanglan yun ang tulo imong kwaon. SSS, pag-ibig, ug PhilHealth, di ba? Anyway, so diri ta balik sa SSS kabagdig kabalkadas. So karong adlaw ha alas 8:30 nga adto na sa alas 3. Mga katawhan, kinahanglan mo nga masayod nga adto na sa palengke karaban diha sa may kining public market, no? So duo lang mo didto, ayo mo pagpanuko kay aron nga matabangan mo kabagdig kabalkadas. Alas 6:43 na tong oras. Diri pa gihapon, good morning diay ni kuan kuya Lete. Good morning. Sa good morning June. Pa shout out ko sa Amsoriko gabi eh, murag Christmas lights palong siga itunog man jud tuong gabi eh. O di ba? No, good morning kuya Choi. Si kuya Choi, si kuya Butchoy man siya. Good morning kuya Butchoy, kumusta? Munay kuya, ato ang gitapik ganina nga kuno palong, di ba? Dili kay masigil lang og palong siga, mura mo Christmas light diyang dapita, layo pa kay Pasko oy. Oh, di ba? Makairita. Muna to. Tama na to. Oh. Yung musikat na nagtama ni Samsuriko, kabagdig kabalkada siya. Nagiingon nga, gabayad, matanay diri sa tua. Pero kinibang, no, kay, naman sa black time, masabado. Yung mula gina, pag panahon sa pangutanon, kay ang ilahang itubag, kay maura gina, papabalik-balik na lang, wagi solusyon, gibuhat, baw lamang. Alas sa 6:44 atong oras, good morning na Merly Templado. Oh, sa tanan nga nagpaminaw karon maing buntag kabagdig kabalkadas dunay ning text diri oh toto pangutana bitaw nga kun ninyo hang ratean ang Samsuriko pila man ninyong ihatag nga grado matud pa niya hatagan ato 5 oy pasang awa oh kay maghilak daw ang adlaw nga walay brownout nga mahitabo kabagdig kabalkadas or power trip off ha mao na ana giingon ba nga mura og kuan usahay kining matingala ra ba ka kini bitaw masigig trip off oh. Matingala kang halakan, hindi ako lagi ako ang kining bill sa kuryente. Di mo, dako ana nga iniog kuan, iniog balik sa kuryente. Pagpalong sa kuryente, hunong, kalit og kining siga, toa dito, kalit po og kusog tuyok ang imong mitrosa at mitruhan, di ba? Grade 1. Muna ka magdig kabalkadas nga, ay, nako. Sige, alas 6:45 na tong oras, diri paghapon sa pagpanaguban, kabagdig kabalkadas siya. Samtang lain pang ilisigutan na ito karong buntaga, kabagdig kabalgadas, no? Dita mo kwan, dilita mo topic nining katubitang mga ex-marines kay kwanto, kining samok, oh? Samok tong mga inato, kabagdig kabalgadas. Kini bitaw mga nahitabo ron sa ato ang Kongreso o sa Senado rather, sa tuwang nasod ba? Nag-isig kuan na sila ambot maglibog kag kinsag yoy kuan, kinsag yoy unsa man. Angay na tong tuuhan, di ba? So muna nga dirita sa lain nga hilisgutanan kabagdig kabalkadas, dili ta mo gamit mo kuan ron mo isyo og kining labot sa politika kay ikaw ray ma-stress og taman. Dirita sa ipahigayon nga earthquake drill, no, simultaneous kabagdig kabalkadas ug mang adlaw na ipahigayon. O halang niadtong mga katawhan ha. Angay ta nga musalmot sa ipahigayon nga nationwide da simultaneous earthquake drill. Karon nga sa panahon nga adunay linog, dili mo mga ratol kabagdig kabalkadas, no? Kay sa kunang gikaingon kaniadto, wala ang linog dili makamatay. Kundili ang makamatay sa imuhang pagkaratulon. Moginay angay na yung timan-an. Di ba? Digid makamatay ang linog kapag nagkabalkadas. Kung nagagaling, di lang ka maratol. Pero sagad mang guna itong makatawahan kay mga ratulon. O, oh, muna nga, gumigas ng pagkaratol, di na ta kabalo o kung sa itong buhaton, aw, pagpataga o padagan, o pagdagan, ang resulta, nahulugan o kining debris, pag nahulugan o sinahulog, moray imuhang resulta sa kamatayon. Di ba? O. Oh. Gingon, kapag nagkabalkadas, no? Nga ipahigayon og mga adlawa Webes June 18 ang nationwide simultaneous earthquake drill kini ang ipahibalo sa Office of the Civil Defense kabag sa OCD sa nasangpit nga drill ang mga miyembro ang mga member agencies sa National Disaster Risk Reduction and Management Council og makigtambayayong usab sila sa mga opisyal ceremonial pressing button sa Camp Aguinaldo sa Quezon City si kining pagpahinumdom o pasidaan sa pagsugod sa nationwide earthquake drill kabagdig kabalkadas. Sundan kini sa mga opisyal sa paglusad sa Harmonized National Contingency Plan alang sa highly intensity earthquake sa Greater Metro Manila area, no? Sa nasangpit matod pa nga contingency plan, nakalatag usab ang coordination plan alang sa national government, regional disaster risk reduction and management councils o sa mga lokal nga gobyerno. Isip pagpangandam, no? Sa giingon nga posibleng masinatian nga kusog nga linog nga gitawag nga the big one, no, di ba? Ilalom niini ang mga ahensya sa mga kasikbit nga mga rehiyon lakip na sa region 3 ug 4. No, i-deploy sa Metro Manila og maghatag og dinalian nga search and rescue operations og ingon man operation support. Ipahigayon usab ang usa ka tabletop exercise kundi ipahigayon ang simulation sa pag-igo sa magnitude 7.2 nga linog gumikan sa paglihok sa West Valley Fault nga mao matudpay mo sulay sa kaandam o koordinasyon sa national og regional response teams or systems sa kung galing adunay linog kabagdig kabalkadas, no? So, nationwide ni siya nga simultaneous earthquake drill og mang adlawa. So, kinahanglan kitang mupartisipar, no? Og ingon man kabagdig kabalkadas, unta, nakakatuna ang atong mga katawhan, no? Nga, sa nahitabo bitaw nga nasinati ang linog, nga itong 7.8 nga linog nga naigo sa Rangani kabagdig kabalkadas, nga nakaapektar usab diri sa tuas sa Zamboanga del Sur o sa kasikbit nga mga kining lugar. Nga unta, mahimo na ni siyang leksyon ba? Nga sa matag, doon ay ipahigayon nga earthquake drill kabagtig kabalkadas, seryosohon sa matag government agency o ingon man seryosohon no, sa tuang mga partisipante kung unsay angayang buhaton kung ugaling adunay linog kabagtig kabalkadas. Kay nga naman, sagad manggod sa ipahigayon nga kinibitang simultaneous nga earthquake drill, no? Gihimo lang katawanan kabagtig kabalkadas. Gihimo lang uban nga content. Gihimo lang uban kabagtig kabalkadas for compliance nga nakahimo na ining earthquake drill. Nga wala bitaw giseryoso og buhat kabagtig kabalkadas nga gibutang taba nga karong adlaw adunay linog unsa imong buhaton, di ba? Kapila naman ni gipahita gipahigayon ng earthquake drill. Pero ang pangutana, sakto ba ang kuan kining paghimo, di ba? Ang implementasyon wala ka bagtig ka balkadas. Dunay uban nga, doon na matutpailinog, pero nagkinataw anay. Diba? Dunay uban, giingnan o gakining da, cover and hold. Dunay uban, kay wala. Murara o kining, wala lang yun. Diba? So muna yung nga, unta, no? Sa tuwang nga nasinatian, nga gatong 7.2, nga, 7.8 nga magnitude nga linog, nga niigo sarang gani, muna yung nga bagtig ka balkadas, nga unta, mahimo ni siyang leksyon sa tanan, mga government agency, nga sa matag pahigayon o mga earthquake drill, seryosoho na ang pagpahigayon ni ini kabagtig kabalkadas. Dili kay murarag gadula-dula dihang dapita, pagkangalan lang adunay for documentation only. Diba? So mo manggit na, basin pagkinsa imuhang pasultihon, bihira ra kay kabagtig kabalkadas nga nagpahigayon o earthquake drill, nga giseryoso ang pagpahigayon ni ini. No? So muna ito ang imonitor ugma kay nationwide man eh. Nationwide simultaneous earthquake drill. So ito ang paningkamutan, nga ito ang mahinabi di ay si Regional Director Attorney Ruel Halanes, no, kung aha ang venue ni ini kay kaniadto sa earthquake drill ang dito man sa Zamboanga del Norte. No? Oh. Samna sa bigas bahin, kabagdag kabalkadas, no, ato ang lakbitan usab ang kining bag-ong gipagawas sa pag-asa mahitungod niini kabagdig kabalkadas, no, sa pagpangandam sa nagsingabot na gayod nga El Nino. Muna, di na bagod mo tuon ng uban o El Nino. Di ba? Bag-o lang nagipagawas kabagdig kabalkadas, oh, mahitungod na mag-ingon nga ang publiko gipangandam sa El Nino. Ingon ra ba ang kasasagaran? Napa ba El Nino nga sige na mag-ulan-ulan? Oh? Basta kay ang ipaklaro sa pag-asa o sa OCD nga makasinati ta og mga pag-ulan-ulan gumikan kay si habagat og kining si habagat kabagdig kabalkadas dungan, no? Nga ning sulod ning uban ni El Nino mo na nga hinungdan nga makasinati paghapon tag mga pag-ulan apan dakoy noong peligro kabagdig kabalkadas nga nag-uban si El Nino o kini si habagat. Nga naman, tungod kay dunay posibilidad nga makahimo hinuon siya o makatibok o bagyo. Diba? Sumuna ang kinahanglan nga mangandam o gipapangandam na ang tanan. Matod pa o, giagni sa Sit Weather Bureau ang publiko nga mangandam na sa posibleng El Nino. Sigon pa ni Nathaniel Servando nga nagpagawa sila o regular nga updates aron nga mahatagan gila yon o ila pa kining mamahimong maprotektaran ang epekto sa gilauman nga taga kining tinginit kabagtig kabalkadas o mamahimo niya nga mo hinungdan kung nga no makasinati na ta o kakulangon sa tubig ingon man maapektuhan ang kaumahan sa itong mga mag-uuma ang atuang supply sa sugang dagitabnon, no, ang atuang panlawas o uban pang sektor kabagtig kabalkadas nga mahimong apektado nining pag-igoon niya sa El Nino. Gidugang pa nga angaya nga mahinungdanon gayod ang sayo nga pagpangandam aron makunhuran ang kadaot o maprotektaran ang panginabuyan sa mga katauhan. Base sa Weather Bureau, kabagtig kabalkadas adunay kapin sa 80% nga posibilidad nga matibuok ang El Nino sa buwan sa Hunyo karong tuiga hangtod na sa Agosto. O kini ang mamahimong mas mo grabe pa pag-abot sa buwan sa Oktobre ngadto na sa Disyembre. O posible nga muduga ay mulungtad hangtod sa unang bahin sa 2027. Gipasabot pa niini sa climate usab sa climate monitoring chief nga si Ana Lisa Solis nga ang El Nino maghatag og mas taas nga temperatura nga mas usama sa hilanat nga mamahimong moabot sa kapin sa 2 degrees, no? Ang pag-init sa kadagatan nga indikasyon sa mas kusog nga kondisyon kabagtig kabalkadas. Sa panahon sa habagat, gilauman ang near normal rainfall gikan sa Hunyo hangtod sa bulan sa Setyembre apan mamahimo paghapon nga makabaton og above normal rainfall sa habagatang bahin sa nasod gikan sa Hulyo hangtod sa Agosto gumikan sa impluwensya sa El Nino o Southwest Monsoon og pag-abot sa Oktobre gilauman kabagtig kabalkadas ang near o hangtod na sa below normal sa rainfall conditions. Gibana-bana nga naa sa siyam ngadto na sa 13 ka tropical cyclones or bagyo ang musulod or matibok sa Philippine Area of Responsibility gikan sa Hunyo hangtod sa Nobyembre o bisan pa man nga dutay lamang ang posibilidad nga mukusog ang uban nga mahimong ta super typhoon kabagtig kabalkadas. O muna ang pagpaklaro sa OCD nga dili ang ayan nga baliwalaon sa publiko, no, ang El Nino. Kaya may ngon lagi nga El Nino, ingon ti El Nino niya, nganong gaulan. Tungod kaya aduna lagi habagat kabagtig kabalkadas. Si habagat, no, maoy hinungdan nga makapatibuo kini og bagyo nga mas kusog pa unya kabagtig kabalkadas. Muna ang ayan nga mangandam. Gani, matud pa sa PAGASA nga adunay 47 ka mga lugar nga posible matud pang makasinati gayod og pagpangliki sa yuta gumikan sa epekto nining El Nino, no? Unsa ba ni? Ana sa 21% to 60% ang pag-ubos sa ulan matud pa sulod sa duha ka magsunod nga bulan nga posibleng masinatian sa pila ka bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip na nini ang Metro Manila, ang pipila ka mga probinsya sa Luzon, susama sa Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol, o ang isla sa Mindoro o Palawan. Sa Visayas, usab, Gilangkuban sa Aklan, Iloilo, Samar o Leyte, o sa Mindanao, Gilangkuban sa Dinagat Island, sa Surigao del Norte, Kabagtig, Kabalkadas. Mauna nga, kinahanglan, kitang tanan, mangandam sa posibilidad nga pag-igo ng El Nino, Kabagtig, Kabalkadas. Kay luoy kayo ato ang mga mag-uuma sa higayon nga mahimo ng epekto sagad ra bagyod dito na sa panahon sa Disyembre. Anyway, kabagtig kabalkadas, good morning din ni Honey Love Manggilin, Dias Toledo ug Lira family, good morning. Og ingon man, tama jud ka sir, makaila ra gani ang Ginoong na ilino. Gumaw na. Si Jimmy Tizon, good morning pod. Tristan Gulay, Jerio Timbang, og sa tanan nga nagpaminaw, good morning sa inyo ha. Wala ko ikong oras. Salamat sa papakiguban ka na ako. Kabagtig kabalkadas, hangtod na lamang sa sunod higayon. Ako si Bagting 17, Florence Afi. May buntag ganyang tanan. Alas 6:57 na sa buntag.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
14: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
15: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa-asa bukat, na isulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma, kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makabuha, madyuni ka kapoy ma.
14: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
17: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
16: Mm-hmm.
17: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
16: Thank you very
17: every
16: much.
17: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
16: Tama.
17: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
16: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
19: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
18: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
20: Sunfold Plus Gold.
21: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold kinaayo ko.
20: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold.
22: Mapalit sa mga butika.
0: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: resulta batok sa usa ka labing kusgana nga koponan sa tibuok kalibutan.
1: Himsog sa panglawas, naghiusa ang kunag-unang ahensya sa panglawas o mga international partners aron mapalig-on ang papel o training sa mga Filipino midwives isip sindro sa kampanya sa Universal Healthcare sa nasun. Sumala sa United Nations Population Funds, kauban sa Department of Health kung DOH, Commission on Higher Education o Professional Regulation Commission nga opisyal nilang gi-adapt ang bagong Expand Midwifery Competency Framework. Gidungan pa ang mga midwives ilabi na nga sa mga komunidad mao ang frontline sa serbisyo sa maternal o newborn health. Apan dila usab sa mga ahensya nga dunay kakulang o kakuwang sa access sa kalidad nga serbisyo sa reproductive o maternal healthcare sa pipila ka mga kabus o layo sa mga lugar. Hinungdan nga gipalig-on pa ang sistema aron matubag kini nga gap sa serbisyo sa panglawas.
0: Ang balitang kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gipanguluhan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Lain pang mga espesyalistang mga doktor sa Camp Health Multi-Specialty nga sila si Dr. Rivina Bangkoro, Geno Oliver Bangkoro, Vian Toledo, Carlo Tago, Heidi Ebalia. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayon ka ba? Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagding o kabalkada? And of course, bagting 27. Okay, batira ba niyong katawag?
1: Nilantaw mo gano'n itong IT gano'n.
0: Oh, mga gano'n. Ano, nilantaw po ito siya. Mauna, Nikki. Alright, napatik sa Wikimedia Commons. Ang kamatuuran, luyo sa taong bakakon o kinsay malagmit nining bakakan. Ang atong IT, baka kon baka, charot lang.
1: Malaganak yun, yung lantaw mong yun siya.
0: Subong palandungon apan kumon nga nahitabo sa katilingban nga can afford kaayo ang mga taong but-buton nga baka kan ang mga piking nawong ng mga tao sa pagtuo nga dili sila makasakop sa gihimong pagpamakak. Sa pagtuon sa mga experts niadtong 1985, napamatud-an nga lisod makapamakak ngadto sa mga taong sobra kaanyag og ambungan gumikan kay matugkan man kinig kaulaw. Charot lang. Nasuta pa sa mga researchers nga daling mamatikdan ang taong namakakilabi na kon madanihon ang panagway sa kaistoryang babae o vice versa. Sayod ka ba nga sa mga pagtuon natumbok sa mga eksperto nga may kalabutan gayod ang physical nga panagway sa tawo kon nganong dali ra kaayo kang mutugan sa tinuod sa pagtuong kasaligan sila sa tanang higayon na di po ta sure kay walo pon ra impas man gyud busa ayaw og kumpiyansa kay bisag apikig nawong nga tawo imong hinigog mo lante praman og panabot sa pagka-discovery sa imong mga bot-bot na mo. Lagi na, ay kumpiyansa.
1: Kung isa pa itong apike o na mga nao, mo pa ikusul kay mga bot-bot.
0: Mao, lagi na. Tinao na, Nek. Anong siya daw kuno'y pangutan on? Punta sure kay ako'y bot-botan, walopon man.
1: Walop largo.
0: Walop largo, lupa dritsa. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka natin sa Ileana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Nag-inusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Ileana Bayview College, nagtanya gugunom ka kurso nga mawakinig mo sunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o ba else? Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon o panggabi. Ibo sa ula na'y rason nga dili ka mga makatunga, ilabi na sa mga working students. Ileana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Mga mati, ani, ani ana, ang balitang showbiz.
1: Gipang himakak ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cartesi ang mga ekspekulasyon nga ni katap kalabot sa ilang pagbulag sa iyang British tech entrepreneur BF nga si Jonathan Sterling. Sa iyang Instagram story, mi-share si Celeste og hulagway nilang duha ni Jonathan isip pagpamatuod nga lig-on gihapon ang ilang relasyon. Matod pa sa beauty queen nga maayo og stable pa ang ilang kahimtang isip magtiayon og walay kamatuoran ang mga chismis nga naglibot sa ilang personal nga kinabuhi. Sumala pa sa post ni Celeste, karon nakatutok sila sa pag-andam sa umaabot nga yugto sa ilang kinabuhi. Ilabi na sa pag-abot sa ilang anak nga si Seryo.
0: Amo di ay nagpaabot. Kanila yung mga chismis lagi.
1: Maguna magong chismis.
0: Nikino? Oh, ang chismis, maguna. Kanya, wala di ay ito. Walay kamatuoran. Chismis, raman good
1: mas food. Mas ligon pa sila di ay.
0: Mas ligon pa sila kaysa ni mo.
1: Ano, pagpakaligon, yun, paan, Nick?
0: Diha, Nicky, ha? Paano ba na siya?
1: Kaya naman kayo maabot sa da.
0: It's a girl! Samtang sa pikas bahin, mga kabagting o kabalkada, ang BBC Bagting Balita alas 7. Hato de usab ka na to ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamo palit o liquefied petroleum gas. At doon na sa Petron Gasol, ang ilahang may nahimutang diya sa may Santiago Dolsa de Bim o sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilain-lain ng mga branches sa lungsod sa Tukuran, Zamboanga del Sur, Dumalinaw o sa lungsod sa Aurora. Samtang sa bikas bahin, katong mga nangitang mga produkto sa Yes to Health, ato na sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahan lang ang ilang buhatan sa Pulmonis Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Available ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Herbal Soap o Sis the Pain. Samtang sa bikas bahin na mayong morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page o sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page and sa mga nakamonitor usab sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ni Clyde Salagoste din sa San Miguel and of course good morning sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Andy Dakula, ni JV Aninyon, Diaz Tukuran, Sam Rimitar, Nundon Torbis, Ayan Magallanes, Alvareco, Wenceslao Lidesma, Virgie Dayahon, Yulo. O kaninyong tanan ng mga naminaw o naglantaw sa among programa BBC Bagting Balita alas 7, daghan kayong salamat kaninyong tanan. O mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Liraza. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 Imedia.
2: BBC BBC Bagting Balita.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Santhol Plus Gold.
9: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santhol Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara na ko kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
8: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon. Santhol Plus Gold.
11: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santhol Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santhol Plus Gold.
8: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santhol Plus Gold.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
13: Dagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
12: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
14: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
15: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
16: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
15: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
16: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, anak?
15: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas yun.
16: Ano pa murag magpangita na ka?
15: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertig yung ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud. Wala gyud siya.
16: So karon gimintin na lang nimo.
15: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
14: Usa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. ug suwayibod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
18: Paragis Bilabila.
17: Paragis Bilabila.
19: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
19: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
20: Radyo Magbating.
21: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
22: Pulso pagkatawhan, pulso pagkatawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Inuman usab sa atong probinsya og kini pulsuhan sa mga katawan og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
23: Mga kala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Miyerkules. Dali aras adlaw. Oy, pizza 17 naman sa Hunyo. Tuig 2026. Inyo na mababati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Din hilamang sa naguna nga radio station sa Nagbayan sa Pagadian. O kini, inyo mahigala. Elmer Bagits Paganoy.
24: Kinasab sa extra button. Mahigala ang kiguban ka ninyo sa media. Oras nga tulaman na ang programa.
22: Pulso sa Katawhan.
24: Sabay na mga higala. Kumusta? Adlaw nga Miyerkules. Pizza 17.
22: Pulso sa Katawhan.
24: Para mag-text ang panahon o oras mga higala.
23: Uban, nasildo, nakasildo na.
24: Ang uban, pizza 20 pa.
22: Pulso sa Katawhan.
24: Yun mga higala. So, narita sa mga sagikaisutan para itong maghapon, yun yung mga kalihukan ng higala sa Pagadian na yun sa pagsaulog sa araw ng Pagadian.
22: Pulso sa Katawhan. So,
24: maabot nga pizza 21. So, review naman ito sa media. At ang naging adlaw, mga igala, kalihukan sa Tibokyo. Okay, mula gini, itong ginaisgutan kaghapon. Importante kayo ni mga higala kay liman kag doon ay NGO. Di ba na, pwede magastuhan, pwede man magastuhan sa LGO. Pero, huwag yung na kadaghan na ba? Dili na siya pwede kay ang budget sa local government unit. Sa health mga higala limitado ra man gyapon.
23: So kani sila gud nga tawhanan ni mga espesyalista ni nga doktor og unsay mga kabilinggan ni muslawas nimo nga pwede pa nila ibalik para usahay magud gani ubang mga tawo yaga-yagaon ba ibuli nila na kabilinggan sa panglawas yaga-yagaan pa. So di gini nimo mawala kay labi na sa nas elementary level lisod pul kato mga gagmay bata imo hatong pang latiguhon nga di magina ni mo kapug nga na ilang una-una magkinibjahanay na mag-away na magsunluganay.
24: Aha. So muna siya mga igala. So naaning Tibukyo. So gasto city government pagpadong dito haton haton
23: ko ha Davao.
24: Ang expenses na po dito sa Davao. So
23: sa gubangon po sa NGO.
24: NGO. So nindote at least pasalamatan nga sa kadaghang lugar liman ka ha. Sa kadaghang lugar regional na ito, isigutan.
23: Oh, regional lang.
24: Sa kanagang lugar, ang Pagadian yung pilihan.
23: Uy, kita mapunod nila sa mga NGO nga. Ang programa bitaw ni Mayor Samico, tinudan na iba. Nakita ni mo nga, hangtod karon nga nakita ni Mayor nga hurut-hurut na og patambal ang mga taga-Pagadian kay mismo priority mang yun. Kaya apil man na sa memorandum of agreement, nag-iwan na po si Mayor Samico nga, kamo nga nas kalungsuran, pwede mo manis Pagadian, magpatambal mo.
24: Unya,
23: ang nakanindot pagyudaan na kay dili na kinahanglang endorsement sa kapitan, endorsement sa mayor, hindi mo amigong mayor o kapitan, looy, kaayo ka.
24: So, sa atong isgutan po, kinipo nga kalihukan sa CSWDO, kining itawag na to nga doon ay mga payout sa mga senior citizen. Doon na po'y kining gitawag mat mga higala nga graduation. sa man ang CSWDO niya, doon ay graduation. Graduation sa mga purpose ba? Pero mo ang graduation, mga higala, nga medyo longkoy. Kay ang graduation, mga God, kuhan man ang graduation. Malipay, mga God. Pero kini, di ni graduation nga malipay. Graduation nga ikagool. Ano man, guys, nga ikagool man. Graduate naman sa pagka-members purpose.
23: So, ang ilahang mabilin ID na lang. Pero sakto na po daw.
24: Pwede na lang po
23: pila, sa mga pila ka tuig sila, pito?
24: Lalimang ka,
23: pito ka tuig. Ang uban na naka pamalit ng appliances kay manibayad nila sa eskwelahan mo. Tanawar ito mga uban. Pwede na po sa maayo, ha?
24: Pwede lang sa mga
23: uban mga member sa purpose. Tanawar po ng ilang mga anak. Imbis appeal na dito ng budget na palitan ni mong sanina, palitan ni mong karasunis, pantalon, sapatos, pa-eskwelahan, notebook. Tanawar po ng mga bata ng eskwelahan member sa purpose. Huwag na nila paliti o lang. Palitan sa karasunis o kay ukay.
24: Pwede lang sa mga maayo, ha?
23: Okay. Nag-listen man po ng ginikanan po. Pero ikaon man po nilang bugas.
24: Pero hinumduman na to, mga igala, kanang purpose, wala siya nagpasabot nga para ninyo na, para sa pamilya.
23: O para eskwila na.
24: Para sa mga kabataan na. Kanang itong ihatag ninyo nga ginagmayar mo gina.
23: O mabiyan na nga, og duha kabataan ng eskwila. Ang imong
24: good for to.
23: Good for to po.
24: O.
23: Uban nga mga ginikanan nga nangutang og appliances, nangutang og sakyanan, racing yan.
24: Noon mga higala.
23: Magkatabang po ang sakyanan kay mahatod
24: bang
23: bata.
24: Ang uban manggod mga higala, usahay, di po natin sila makuhaan ba nga makapangutang. Kaya usahay manggod mga higala, release po na ning kas-assistance sa purpose, murag atong nasayran every quarter. Pero usahay madelay manggod. Madelay mga higala, usahay dili gyud sa mahulog nga makuan sa every quarter. So, ang katong gitawag na to, mga higala, usahay, dili, nindot gyud guro, ano yun, kada bulan. Hansak-hansak na kada bulan ba? Marasag sundo gyud ba? Okay, usahay mo gyud, mga higala, ipamarin ko lang ng ETM, kay nugay man musulod. Ikaw ko no, may mag...
23: Inya og guwapo ila ipangita ang ginikanan kay nagsalig ra po kayo dayla ayo data ni oy kapoy na sige trabaho kana lang
24: may mag kanang gitawag na to mga higala nga di ka mukaon kada adlaw
23: pero mo, nagtinarong lang gid og trabaho pod
24: pero okay, mo lang ginato ginaingon mga higala dili manguna para kaon ang kana sa purpose
23: ha para bata man ang makaeskwela
24: unya dili pod kada adlaw mga higala dunay kinahanglan ng eskwelahan mo bitaw ng every quarter na every quarter na siya ihatag kay para sa mga bata yun sa mga bayron nun sa mga amutan dito di mo kadaadlaw amot pero kadaadlaw kamukaon so, sa pabinawan ka dali ang reaction po pagpasabot po napagalian City Mayor sa Miko ini pagpahibalo sa mga payout sa senior citizen lakip na usap na yung graduation sa mga purpose beginning sa Tibuk Year
0: nadiri mo ani ang taga-Tibuk Year. Katabi ito mo, ayaw, naghanap kita natabangan mga bata ng bakang, mga bungi.
1: Bungi.
0: Duha ka bungi, na ikaw ng bungi, ang kanira, na ibungi, ang katong.
1: Oo,
0: hasta yung ilaw na nag-isig yan. Tungkol mo ko na sa bata pa ba, mga anak mo itong bata niya, ang inahan, nadagma siguro, matusok ba yung kanyang kamot, matusok ka naman na masamad na, humok pa kayong bata niya, anang yung kamot. Ano mo na magusto, mo na mabungi. Kanang pakang o kanang kimpi o kanang ang tiil na kanang kaanagin, magkaanagin, no? Abot, musao na nila sa ibok yun nga, ibalik mo lang, mabalik mo yung kaanagin. O, then, pila na ka po ito ng pada. Tibuk Year Night of Gratitude ang tawag nila. So, taga Tibuk Year Night, mga anhe. Naila, Executive Director, mga anhe. At ito po salamatan. Asa itong tanan nga naayon na nila. Makita na nato itong before and after. Mga 90 plus. Basta ka itong bata nga itong nabawi dire. Na ko nakita doon, ano no? Hindi nila mo maklaro yung tinay, ano? Hindi ka dolo ni mo, ano? Hindi mo kita nga nagitahe na. Ang bata, mangkod, diparehan na ito ba? Kita idaran, tahe, maklaro, magtinayan na ito. Ang bata, tahe on mo lang. Murag, gini mo ana og ibay. Dili ka kapantay ra kita hera. So mani sila para murag celebrate lang sa katong tanan nga natabangan. Patinon to sila. Pero sige, kita yung magbahala sa pagkaano. Kita yung pagkaano. Kaya pagka human na ng adlaw, pagka ugma, pizza 17, gawa sa tagapagadian, ipa-open na nila, kaya gamay-gamay na lang mga itong pasyente na bilhin. Hindi na lang nakadaghan. Kaya 100 plus na matuwa-tuwa. Yan ang napada, nabinta, naayo. 100 plus na ito napada. Gamay-gamay na lang sa pagkaan. So, akong giawhag ang tanan sa munisipyo. Katong na ay mga anak. Ang pila edad to?
1: 0 to 18.
0: 0 to 18. Ayaw po na 0. Mabay pag-anak. Ano lang po ma?
2: 18 paubos.
0: 18 paubos.
3: 18
0: paubos. Nga na yung diferensya ni Bungi, diri sa gawat, o katagang ilawang, ang mga kamot, ang singkaw, makikong, ano, no? Kanang kimpi, ang tiil. Bakang. Dili lang kay bakang. Talagang yung kanan deport yun, kanan gitakilit, kanan ngintiil, gitakilit yung maglakaw, kanan may nana. Anang panahon yun ron, anhigit mo ha, sa screening. Screening, kaya wala ni siya bayad, libre tanan. Kami sa city mo gasto para ihatod sa Davao. Then, nangangyok galit may nga. Ampun lang tayo, mabot ang panahon, maabrig branch ang Timokyo, maabrig siya rin. So, di na kita, di na kinala ihatod pa nato dito. Basta ang tagtungod ha, ang tagtungod. Kinsa may na anak, inana, amak, maginikan, ano, inahan, amahan, paminogit mo. Ayaw mo kagol ng inyong anak, inana, kay karon maayo na siya. Tibukyo rin mo, ayo. Walay gasto ha, libre, tambal, operation, tanan-tanan, wajig gasto.
2: Wala na yung kondisyon sa...
0: Dayon, ang puyo po sa, imong, sa bata, kung kita po yung watcher, ang inahan ba, aman, iso, magkasabay mo po yung kus Davao, libre po dyan ang puyo, libre po dyan kaon.
3: Sayang, so, opportunity.
0: Libre, oh, libre po yung anan, libre po dyan ang kaon. Doha ba, ang pasyente o ang watcher. Oh, pero isa lang yung watcher, kaya pwede doon, kaya nagkukuno dito. Oh. So watcher o ang pasyente mismo, libre po yung anan, libre po check kaon. Oh, dahil pag maayo na, ang among kusta nga maghato dito, taga-amtag schedule permit, kada pila na kumok maayo dito, naganda-ganda na, ipahatod na po nila. Naog na po itong ipuli na ito dito, ibilin. Kato na ayo na, isakay na po na tagbalik po. Inigbalik sa coaster, coaster itong gigamit po doon dito. Aircon. Oh. Igbalik ito rin, kato nga maayo, isakay na taran. So, magulat may kano sa mga dagandagan na rito, Mayo, mabot ng 20 hon. Oh, para na po itong isang kabas dito, para paon po ito. Bili na po itong bago. So, mga kinikanan,
4: Ella?
18: Ginahan ko, Aaron! Ipataon!
4: Ilaga? Ella?
0: Tanan nga sa Mbog del Sur. Kinsay na anak nga na problema, kimpi, hiwi ang tiil, bakang, ang sabi niya. Ani mo dire, karong June 16, naatay screening. So, ang pasabot ng screening is tanawon kung sa kalalap, ano? Kung ito nagrabihan na gyot, na po yung ba nga, murag surrender sila. Na yun ang sitwasyon nga, katong gipadala nga ang tiil, gatuyok na nabidaw ng ana man daw maglakaw no ang TL kapos siya marag ana gido layo man oh may mo sila kaya nila dili pero 18 lang pinadak ana 18 anyos lang pinakatigwa 18 pa panaog Oh, katong sobra na 20 anyos, so wala na mahimo kay gahi. Lisod naman kulo kayo, nagko na lisod na kayo. So, I don't know.
1: Asa na dapit mirror? Asa sa
0: mata? Dili, dili, sa pagadian. Ano mo sa...
1: Secure. Screening?
5: Screening, yan sa...
1: Covered court.
0: Dili lang mo sa covered court na to. At dili lang sa City Hall lang, covered court. O, kung dali, basta ano mo sa City Hall, pahutana mo. Kami na mo kung asa na pit, ha? Ano lang mo sa City Hall? Makaiboro mo, asang tibok yun? Asa itong magpatambal? Tibok, Sambuanga del Sur, ha? Ayaw mo kaigo, ayaw mo kaulaw. Pili gali nga, okay, kani, kaya na mo na eh. Oh, na yung mga doktor lang mo check nga kaya na yung sakita. Moro na yung pilihan ito, kaya o dili. So pag yung kaya, ilahi na din. Lista na yung ngalan nyo, kaya na, anak. Pero halos, basta batanon lang. Huwag mo kung nadunggang yung balibaran lang, kaya mo na talan. Kaya bisa pag unsa kahiwi, hindi kayo matabang like state. At least, ilang yung pangitag, paagi yung marang-arang gamay. O anak siya, at least matarong yung natiin.
6: O.
0: Sa gulang politika, ato dire, walay kolor-kolor, di ko mga tanang, kinsa inyong suporta, wa may labot, anak. Dili ni, kung kitao ka ni Kinsa, tao ni Kinsa, wala politika ni. Oh, wala yung, Kinsa nga mayor, Kinsa yung mayor, anak, Kinsa yung congressman niya, na wak may labot, anak nga to ah. Makatabang lang mi, nga matarong inyong anak, para ini kadako niya, in na siya, dili na siya mabuli ba. Kaya mito, baking kang, imong anak, luoy kayo, bulihon sa eskwelahan, sige binuangan. Oh, karon panahon na ron, maayo. Wala may gasto, bisiksikan ako. Wala may gasto lang.
6: Oh, kaya ay.
0: Oh, niya libre pagkaon, puyo, pila ka adlaw. Pero inigbalik, tiri humanong kupira, kanang ayaw-ayaw na. Sa humanong kupira, di mo nila ipaulit. So, ilan pa bang...
6: Sembran,
0: ilan pa ipaayo, tampalang, yung mga, ito, maayo na, saram ulit din eh. Osman ako has tibok sa Boca del Sur. Kinsay na mga anak inana anhijot mo. Karong June 16, ha? June 16, dire mo. Sa City Hall, sa pagadyan. Kay mag-screening mo, magtanaw mo, kinsay. Kay, lagi uban na nagramihan, mayroon na sila nga. Pwede na ito na maana lang siya, pero di naging makaya ang sagyan. Ano, bito? So, bahala na, pero at least marang-arang, ganyan.
6: Okay.
0: Oh. Gawas kung lampas kang edad, palanglit, nanakas 20 kapin. Palanglit, abda na kag 20 kapin. Yung edad doon, 20 ho na kang kapin. Mga 30 na. Usahay, maluhoy ang tibukyo. Kasi musukot sila. Inalagay mong edad, below 30. Sige na, suway lang ha. Wala ko, di lang ko mong sure yun. Pero, na panahon lang ha, labi na na ilahang executive director dire, na panahon maluoy man. Sige. Apila na rin duha, eh. Sobra na sa edad, pero sige lang, kaya pa na muna. Oh, musugot rin po sila. Ang hangyo lang kita, maayo. Pero, ang sure dito ko, 0 to 18 years old, ha? 18 anos, pabos. Natay payout sa senior citizens sa nagalayang-layang barangay, kibahin-bahin na to karon. Kay di man magkaya ng isahaw na to sa rotonda, kaya maabot magtulo upat kaadlaw. Then, naghakitag schedule na, naka-schedule sa rotonda. So, gisuggest rin ni Mapukita sa CSWT na to, na iba-ibahin lang. May pila ka, kay cluster-cluster na lang, pila ka barangay to na eh. Panahon ko na eh. So, na ay 17. Senior citizen payout niya, second quarter senior citizen niya payout. Bago pa ang first quarter, isundan na lang dito na to ang second quarter para ma-on schedule na siya. Sa 17, dampala na suerte Lourdes Lison Valley dito sa covered court sa Lourdes. Sa 17 nga po, buntag ha, sugod. Deborok, Lourdes Ibatang, Gubak at sa covered court sa Gubak. Gubang, Lapidian, Lalal, Makasing. Sa covered court sa Gubang. Balibuan, Palpalan, Lumad. Ito sa covered court sa Lumad. Bulawan, Kayagan, Tulangan, Alegria, Danlugan, Datagan. Dito sa covered court sa Danlugan. Sa 17, ha? tinapoy sa Santo Niño, barangay covered court sa Santo Niño. Ramon na siya. Sa tanan nga senior citizen nga na ay appeal sa national nga gihatag nga social pension. 1,000 every month. So 3 months pa siya.
7: So 3
0: months sa second quarter. Bago lang na to, last month itong gihatag ang first quarter. Karon second quarter ni 3 months, 3,000.
7: Okay.
0: Nala ko ipahibalod at barangay nga pwede pa tinanjod kay atong last nga payout pila tayo wak mo to nga wak mo kubla dahin 150 plus no ang wak mo kubra. So kung sa'yo rason pahibaw mo kay akong kuyawan katong 150 na bang wak gilista itong first quarter di gaya po mo to nga second round. Masih ilan ang tangtangon ba nila ni Apil? Sayang kaya, 30,000. Oh. So, palagos parang official, tanaw doon ninyo ha, kitsa nang wala. Mukubra. Pwede mo mutanan ng CSWD na ito, na sa record. It's a barangay ang... Pero ako mag-ipantuan sa atong bako, ipacheck na ko. Ano ba sila mga 10 kay... Masih niya kanin si kang kwarte din wala mo atin na matuloy yan na matangtang ilang halan na sa June 17 gawas payout senior citizen na ibang barangay dischedule na po na to ang graduation sa itong mga 4 piece pwede 4 piece kada tuwing na ikaduha o kasi doon ka ba no? Tuloan ano? Depende na nanay mag-graduate katubang sobra na ang anak ng human ang college na unsa ni?
7: Yato na.
0: Nag 7 years na sa program sa purpose mo graduate tama jud ka di na. So ay lagi goal sa mo graduate. Ambition
8: na mag-graduate.
0: Tabangan mo po sa Dole, tabangan sa lain-lain nga national agency no. Nga dawaton mo tabangan. Sa city na po ko ipabalon yung saksakong bugas nga 25 kilos. Sa tanan mo tambok sa mong graduation, kagaya na itong 25 kilos nga bugas. Okay? There are, sa mong listahan eh, 1,314 na mag-graduate na po sa 4 piece. Sige lang, mag-graduate mo na lang po yung laing 4 piece na po, nga mo na po yung dawaton, mo na po yung ihulit, isulot. Pero ako yun na disability nga nung paspas kayo mo mag-graduate, nahinay kita mo recruit. Mag-graduate 1,314, kani karon. Karong 17 nga itong taga-alan. Dito na sa Rotonda ha, Rotonda. Itong aircon nga gym na ito dito. Dayon. Di lang mag-goal kay alam mo dyan na, mag-graduate magkita. Sige lang, kay nakapahimulas naman mag-more than 7 years.
9: Ang uman na po.
0: Pagka hapon na po, mahuman ng 4 piece, mapuli din ang solo parent, nabutay mga solo parent nga tagag-payout. Napoy 5 victims sa Santa Lucia, giapilan na po na ito dito, maghatag po ito sa nang kwarta, no? Na ay katong owner, or na ay renter lang, or na ay ka ng sharer lang ka. So, depende. Basta, katong na sunugan dyan, ang balay, ito mo, 10,000 kito siya.
7: 10,000.
0: Totally damaged. Then, napoy mga borders. Napoy, tagaan po sa borders. Pero Santa Lucia rin itong giingko kay Moray, dagan-dagan ang uban, ako naman kitagaan. Then, napoy, Batang Asenso. Mga school supplies po ihatag na ito. Dito, giyapot sa covered court. Ginungan-dungan na ito. On June 17, ha? Wednesday. Naputay farmers payout sa 18 nga po, no? Na payout sa...
23: So at least nga, lastar na, no? Kaning gihimo po sa CSWD, na manay pagtinabangay, city government, CSWD, o diya ang kaning mga professional, tutunta nga, napod mo itarang trabaho. Total, nagsige man o job sphere ang city government.
24: So, mo ito yung mga kalihukan, inline ito mga ngigal, ha? Moto nga ato ning gipahibalo kay
23: inline sa araw ng pagadian.
24: Inline mo sa mga kalihukan sa araw ng pagadian kay do na magoy mga gipang cancel pod nga mga aktibidades kay sahay lagi karon lagi panahon na
23: naay release na edition sa panahon man katong pasalamat kay ang ilahang paglawas na operahan na nindot na ayo. So daghan pa na pa yung mga sports activities.
24: At least nindot ningingon ani mga higala ng kalihukan kay mingon tag search.
23: Dako kay gasto ay.
24: Dako kay gasto mga higala niya ang kwan ba? Ang padulungan ba na sa ato ang uban lang hadi lang kay ang uban mangod kay ganahan magugalingawan. Pero nindot tong
23: kwintahan wala bigi reyna sa Pilipinas.